0: ni mu mel mo koy bonal mo koy baxal ba ku ci juddo wala nga yaro ci wala nga sax ci amu melo nday ak bay mom am nañu responsabilité bu gay ne ñetti ñay mom bu kéro ge dañuy lay ak seen doom yi ci luñu saggal luñu leen deengal bu ñu le même soxna ak sa doom nga lek loko lu lewul nga saggu sakku alal ba amé ko amin wo xamné lu lewul la ba ci bu ko jigen ji lekke wéram bi doom di muy nampal soomu mu joge ci lu haram dang ko layo mom bu yamal xiyamé te soomi dana def ta'sir dana influence dana jeexital ci xolu xalé bi mané nak kon wajur yu am ni responsabilité bu reuy nañu jël sen responsabilité kan téré wu len ko lepp lu ñuy tan la ñi tay opté moy jëlal bopam jaar yoon yi wala yoon yi wala yi waye kenn forcé wul kenn ci lenn kenn ku nekk lo def yaay responsable kon goor goor lu bu ngeen xasse joggé ci marhala bobu manam étape bobu ba nga xam nak yene seen responsable bop am ngeen fukkat ak juroom ñet ngeen ñaar fukkat ngeen di goor ngeen di jigeen na ngeen fexé jël relève manam na ngeen fexé taxaw seen taxaway yu bay yu passé ak seen mam ya ngir dox bu jek bi jaar ci yoon bi meuna continuer di wey namu tambalé won ngir lan ngir lèr lèru l'islam gi fi néwon mag ñi indi won ko mu baña xey ndax lèr gi du fay mukk ndax ñako mom waye nak dana yëkëti ku jëm asaman ba duñ ko jox ba ñi xamni gor gor lu duñ ko joxati nit ki bu jaarul tanki wajuram jaarul tanki serignam rool kenn bu leer gi yëkëti ko dootu ko jot mukk te dootu jariñu te day wëy ci lëndam di palantu bobu muy daanu ci kamb safara wala mu daanu ci jaani ñango mu mat ko la gañ mu lek ko kon li ahmad shawqi wax rek xuma neelul matalib bit tamanni walakin tu'khadhu ad-dunya ghilaba am la nga bëgg de du tagini du tok di mebet rek re du la jox dara mune aduna rayante lañ koy amé da ngay xex ad nit xex ngeen victor yu di wax ceux qui luttent sont ceux qui vivent ñi dem ñen dundul rul ñi lutté ñi xex di bëré ndax aduna non la ko yalla bindé dañu né arab yi dañ né man jala na la ku wëndéru am dara man ci sara ay sara ku am fit da nga am lo denc man haba khaba ku ragal nak da nga soy da nga fet
1: tenye fm 88.6
0: ya halq bi sabr an yahza bi hajatihi wa mudmin al qara' lil abwab an yalija akhliq bi sabr an yahza bi hajatihi wa mudmin al qara' lil abwab an yalija borom muñ guri bi yellona am limu bëgg lepp aduna ak al akhirah ki nga xamne dafa dëkk ci di fëgg buntu yi rek da nga mësa ubbi ko mu dugg.
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mboko auditeur yi ñi déglu waxtu wi ak mbolé mboko auditrice bi réew mo bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax. Sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku Yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada. Tay nak ñu del ci waat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy Serigne Modou Ndiaye. Serigne Modou ma ngi leen nuyu.
4: Tuñu ta nday tay du la ñaanal jam juñu ko ñaanal wa Sénégal, du ñaanal wa Sénégal yépp jam ak salaam.
3: Jërëjëf mbokk yi mu ngi nonu. Serigne Modou tay ñi nga xamni min nañ bi rew mi bitim rew do to ko ñi présenter waye tay kep kuy doora daj émission bi di doora yam ci émission bi buñ ko doon wax kan moy Serigne Modou Ndiaye mi nga xamni tay mom lañu dalal
4: Serigne Modou Ndiaye mo nak benu talib bu xew bu rek benu talib bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jimb go xamna diisal na bopam
3: ay ca mbokk yi mu ngi nonu koku moy Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni yeen akoy deg ci aduna wërngal kep waye ci Sénégal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax du ko léral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou nak damay dooré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonko ronko tay dama bëgg ñëwaat ci sét
4: waaw set bobo bu ci bopam na tak tour nuñ koy wax rek tonko ron kar ko lan ci am to xamne waxtu jot nit ki no buñu jëlé drum mu xam su bala mu xam gudi la dañuy joxe tour bobu bu waxtu ba joté rek nañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci neuf ta jafé jafé rek ci sobu yalla tonko rek bu dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow ta ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñ waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakarna fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé set bu léra non ci mom
3: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci meuna gi seigne modou nak damay doore tay jamono ji ñu toll doomu adam yu bari dañu nek ci jafé jafé ci xat xat manam doomu jafé jafé yi dikkel doomu adam lu mu génné dal ci lène lu mu génné dal ci lène melni nan nan ko da nga jing jigen tay loolu lu koy faral de waral ak ku mu dal ndax bu ñëw dang ko ci meuna dimbalé
4: wa jafé jafé gog mo tax may nango wax wax wi sax ndax bu nek loolu jafé jafé yoy ci bopam tak duma génné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay guenné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay doon baam nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat déwén heure gi lay ci bobu waaw ndax do xamné ci bopam nit ni ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamné nekkuñu bénn code rek la ngay dit ndax jafé jafé bu mu mënta doon rek nit ki la ma wax xélal ci bénn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé jafé du ko lu mu bënta doon ndax bu nekké na sa yaram da fay fièvre ko docteur mënu ci yow dara it nañ déggal rek lay wax buma ko xolé mo say dugo carton yalla lo man di yor ci liyey ci carton ba lu dox ci yaram yi lu togut ben place ci yaram yi ci carton yalla sama ko sayte na la xamne li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamne ci bopam du bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko tetuñ ko nit day def fi ñom tes mi ko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fek lu muy def non lepp du ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
3: deug na ay ca mbokki mëna way ku mu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana mëna dañ
4: ndax bu nekké jafé jafé day am limite am na yo xamné ci bopam sé li jafé jafé mëna nak at am na yo xamné sé jafé jafé mëna nak 3 mois am na yo xamné sé jafé jafé mëna nak 2 mois am na yo xamné sé jafé jafé mëna taxaw ci wër ndax suñ ko sayté bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax jimi gi limay wax tak tour rek man luma xamni dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna dijeenti ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mba ma laaj lan yi nga dem man mako dama wax na man mako rek ko bul ñew ko ndax dama la wax na ci bopam su faralé ci bopam sama bagage luma wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne naro nek neku naro nek ta sas do acti mba mu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
3: ci ay ci mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci wo rek yow mi deglo fi ci Dakar yow mi deglo Louga yow mi deglo fele nga xamni moy ci Ndar yow mi deglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu mu meuna don ci biir rew mi gawal nga wo ko ci numéro téléphone bobu damay japp ne da nga meuna jokk ak mom mu leral lol amana sax desu ko wax ci radio seigneur Modou damay ñew taxaw fofu nak tay nit ki bu fekente ne jafé jafé yi manam liggey moko ko def ndax liggey bobu dana yomb ñu dindi ko am deer ak xéetu liggey buñ ko meuna liggey ci xam xam bu ñul la ci khatim la ci daj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu meuna doon yaram way fasu du meuna liggey du meuna def dara manam jafé jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggey moko ko def gannaaw biñ ko sété ba no
4: wa buñ ko sété ba paré buñ la ci waxé né waw rek man nañ ko fajj de ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga gis nit ko xamni mu ngi yor soxnam jekki jekki rek fasé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram non nan bande sama soxna ci dama wan ginaaw mba mu jekki jekki nit nga farantu ak nit di jekki jekki far bobu bokko tak jafé jafé gogou dug ci digënté mak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit faru manam du waxatane bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mën ta doon dal ci bopam dal nuñ ci waxtana bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat nim nekk won
3: kon jafé jafé bu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey ba
4: xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mën ta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gogou ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko mëna fajj nda bo taytoé bo xamné ki ay liggéeyam poil nangam la rb la ko dal rb la ko duggé rb la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci gura dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lañ ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmuma ko na ni amul luñu ragal amut ko lool lepp lu nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp te client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma sét ko ba paré man ko wax na ki lula tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li né duma ko man man na ko wax ndax dafa am lo xamné bokoy wax da ngay jaxé kër né tactour damay wax né tactour li ci def li juñ la ci def rek ma ci défé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamné ki lu mo wax amna kuma jox ma darga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu deñ ci jëm ak salam
3: ay ca mbokk mi ngi nonu kon képp ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo génn dal ci benen waye na saytu nako ba xol ba xamni liggéey mo lako def kala ko liggéey amana da ko liggéey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fétis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jéxital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak ña nga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbe ci sa lu mu meuna don ngay gën di dendu ginaaw di nek ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanté ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak woko ci 78 431 77 84 kuko ci woré ka ci katanu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yëgëgul ni liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
4: waaw loolu lepp amnañ ci bo xamni sa sagat bo xamni ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëgge sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tass yaangi deg al bobu it boko koy sango nit kula seen day rar dekk bi liggey bobu ñima koy liggeyal Dakar sax tour kep ko xamni amo auto ba amo auto bu la mëna genné fi auto bo xamni yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax sama la ko joxe dama la wax ne talal ta auto ba dem bu ci albi ci bopam bo xamne kenn du la gis ci gudi nga sango ko fa ñi bi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ti katan yalla kum wow ci sa yaram yaratu ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggey moko def mba loxo liggey buñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek bi ci bopam bala muy joge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu ne koy ne ci bitel la ko def du ko indi ci pour nga tandoxu nan bala muy activité bi da jek jek daanu ci souf toj bu kassar lay don ci yow de nga lolo mu ne ko ne da la ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga acte ci bopam mous man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ne fofu ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dend ak yow jaakarlo ak yow bu ga yax ta ci sété ci carton yi safaram amna fi
3: te acca mbokki mu ngi non deng nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay dooro jog di outi kulok ci dimbali danaka donut lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga mucc ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexela wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ngi ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gu djubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn di ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
4: alhamdullilah
3: légui nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yeb benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
4: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan taktur lu may wax taktur lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na taktur dañ koy safara kër do wax na taktur dañ koy tampo ndañ njabot bu dégante wut pexem amna fi njabot bu nangu da topante pexem amna fi ay soxna yu andut té nop amnañ fi té tagat amna fi dé nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xey xey rek nga neena dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma doxé nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi say kër ta kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyale ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñoo xamna ci bopam da nga te buntu kër bu paré bu guddé am ñoo xamna xamoo luñ ci kër gi deku ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaaralu ci op nak dañ la am ñoo xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal nit ni ci bopam di yak yo xamne ci bopam amu tek nit ki do xamne ci bopam limuy defat ci aduna sax dootu ko tey
3: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna gal encore rap di leen gëna indi ak ñi xamne sax ñom ñoy créer nit ki rap
4: rap ci bopam dafa limuy laxato ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tey la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci gal encore yo xamne ci bopam nit ñi nepp dañu ñew team la ko daral du la ci dal dara du la ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sa nek sax nga jek jek woñe ko wat lolep rab da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la probleme yo xamne ci bopam do xam pumu teggu te bop gon rab da ngay yorni ci bopam nan la man luma yor dama yaakar mu tass mba luma liñ ma nit deg ni ma ko digge won lolep duma ko jot lolep rab da ko def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantalu rab man mal ko won expliquer lepp ndak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yaqal facture gude ak becc ñewal
3: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lumu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sante bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
4: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xele bo xamni ti jigen bo xamni ti bopam yak mom de nga fay dund dund dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolel ak jigen go xamni ti bopam yang koy mu lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leral leral na ki ci bopam dombu jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo dombu gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benn nek xam nga tank xamoko jaxandu fa gawa am dom de faaw nga sayti ko bo xamne rawanu jigen bi ni la dem rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko sayti ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan man nako leen ben to lolu meuna am ten digënté ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bob ba legui man ma fexé bo am dom mom man la fay jekki baye ba dem takat kenen kokit kenen kokit non la koy defat bu tay
3: kon ku jeuker jafé
4: bu jeuker jafé jafé jafé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé yu jigen yu bari yu gatt yi ni lu ci op lepp ay far rab lañ yor
3: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
4: bo tay rek rab da ci laxat wen taaji ndax da ngay gis ko xamné ci bopam na la lér na lér yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxan ak xélé bu jigen bo xélé bu jigen bu bok ko takal bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu wan ko ginaaw ak bari yak fa xal tam lepp ko do dara manatu fa soti lolou ko yomba def rek ay galan ko rab da ko yow dima def mba nit ko xamne du la ko feewal fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi man na bok de yaay ji bañ mba xel bi man na bok baay ji bañ mba xel bi man na bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexe rab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen fami lepp nga gennul ñuko gennul yaay ji genn baay ke nga genn baay ki genn baay ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci carton yalla luñu ci wax rek ñu soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek far ko day am ci carton yalla
3: ay ca mbokk mi ngi nonu jël leen numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigeen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngeen na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko ta it xamoo lan mo tax seen digënté mënuta neex su ngeen digënté mu neex lool bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokkol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci li nga xamni tay dekk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek
1: deglu tenir fm
3: dañu joge won ci ay xew xew election amon na passé na nguur gu bes amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku leen convoquer ñi loubal ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
4: lolu sa warna ci waxtan ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am ñu xamni ma ngi jox la deg ñom ndax dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamni deg na émission bi ñu waxtan ci bo dego ndax lolu waxtan tu tudal la ndax dafa am lo xamni ci bopam bo jël lo xamni nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamni dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay dom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamni buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen liggéey ci bopam dañuy dugg ta ligënté ak ñoo yu nga xamné ñu la wara tétti buñ fexé yon ti gudi gudi lañu wara ñew da nga gis ko xamni day tétti la lam fara bi dandi bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtan waxtan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñima ci son dañ na ci son bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu mako méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma woon bu doon tamay japp
3: ci yoy la
4: ma la wax lolu bañ na ko bo tonu xam nga
3: man modou kilifa yi nga xamne tay ji fiñu tani dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogale ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamne tay ji seen dossier xam nañ ni bu genné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujju na seen
4: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ
3: wax ñi fay ba paré te buggu ñu bëggo ñu tuddu tour
4: bo tay
3: ko fay nga seeni wax ba paré te buggo ñu
4: bo tay rek bo bëgge loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
3: wa ñi xëccu nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sanante ay missile di xéxante di sëfënte di defante lu nekk
4: wa président sax bi ñu suma la sañu mën na la ko wax kalang kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man la waxat bi ni ñewat ni buñ mu sax man la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax wax
3: gaay dañ
4: ta doon wax
3: dañ lay setti wala
4: dañ ma setti kum man ta doon bu
3: nek gaay dañ la setti
4: man boma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gay dañu opanté rawan gay dañu opanté sas gay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djubli ko ciat yakal len de nga
3: seigne modou ponkal mi ñewon ti yow nga ne ko yow bu def li damal genn sarax sangam
4: mo ponkal bobu ci bopam lol mom mo yakal bopam mu ngi may degge buma degge dana xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
3: mu ngi ken deggatu
4: wa kay yeena tak ko tak affaire wu ci bopam ne
3: pas set ci wat na
4: no dafa ñëmé wona ma na ma naka hey buma wax dara nek ma waxon luma la waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yo nak di nga du bëgg nak tak tour ku leen di tejal ay yaako man bokku ma ci non doxewuma nonu
3: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinj la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guyu budé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd way na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye mën na fexé ba jam ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu diis la nak jokkol ak mom rek ci cartonu suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci cartonu suñu borom da nga mëna jokko ak mom seigne modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay atta munu ñoo am dom jigen gi sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba pare taxawat lu yag
4: moma gënal li nga may wax lu nga melaj ci lool lepp na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki jekki soxna ci nga dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ci aduk ñewal kep ko xamne tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amate far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam lolu nit day tollu fe gi sen digënté mu ratax mu yaq sen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak sen rawan ak sen rawan ñoo koy def yaangi rek nit rawanam ci bopam tank li muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax len ndal dama la wax ni misal man do bopam boma junjale man dal dama def ni ene nak bayma sama bop bayma sa bop rek yaangi rek ndax mbiru rawan ci bopam am lu mën do yakal nit rawan bu bëgge li tayto ko defoko ci jafé jafé rek ngay dekké lo bok ko mu genti yow rawan bu day dugg digënté ak mom gon rawan dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo lay yewi bo ubé boy nelaw bo dekk jikke rek yew rawan mo lay ye bo xeye sa jikke dekk xel sa xel japti lenen rawan mo lako jox lo ndal la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am parfois
3: 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngeen am galankor ci seen biir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñëwé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci katunu suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci katunu yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali Serigne Modou nak damay ñëw ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
4: sangat bobu da warna ci wax ndax bo gisé nit ki ci bopam taxu ci xamné da nga sa yaram day dis mba ngay gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamné ci bopam da am lim lay sonalé tak tour bës buñ ci waxtana bu jibo bës bo ci tango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxanté won ci tégante la ay yoon ci yeen yi def lepp katan la bo fi duggé bo sa tangu rek jam rek nga am ma la wax lolu
3: wa seigne modou dama dajé ke way jur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbékté bi mi génn la ni domam da mélone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon té la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamuy ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg dëddeliko ak yoon woo bëgg ko dëj ci yoon wu baax
4: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp nekké xaju rafinta yi mom seigne moussa boko fa jëme net ci émission rek da ngay ton nda gis nga ko xamné cëpp yaangi tux kep yo xamne yaangi nan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bu fi ñew musafaro
3: xalé yu commencé di jëlantu nak
4: kep ko xamne yaangi sacc bo ñew ma defara lo xamne dang ko sa raxaso rek sa xel do nekk sacc ma la wax lolu
3: ci ca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak serigne modou ndjay 431 77 84 seigne modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu deggmal ay examen école yi ubbina ñu bari di fay ci lu ser ci école di daj lu dekk seen dom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci mjang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mu mëna doon mo xam examen la wala concours la bu mu mëna doon ken duko ci meuna fexel ludul dogalu yalla rek
4: waaw ludul dogalu yalla lolou mom taktour lolou lañu wax tax taktour ndax kep ko xamne am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jonganté ak teluti concours ci carton la bo ñëw rek ñu safaraw de nga ndax dama la wax na ci bopam lolou bu waxtu bu jotté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek moma terelo na la tax ndax ci bopam ko fu ak tamé dafa metti ndax bo fay dem say famille dañuy joy presque bo fay dem sa waker presque amul ku fa day amati jam luñ bëgg len luddul nga am jam rek mu waxata na kep ko xamne yaangi lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé jué rek lu nekkon say galankor da dañ
3: lolou da na ma yobbu ci seigne modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëñ doon saaku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggéey jafaleen am am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot charge yi leen di xaar ginnaw bari na wa yit ñu nekk ci ay xat xat yo xamni yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba noppi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yegg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
4: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir ndaw dama na seigne moussa dama la wax na taktour law dege ma lay wax ni ci bop man sama liggey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek mo ma gëna sawar ci lool mo la gëna saware dama la wax na nga nekk ci réew ma ci bopam woma téléphone nga bëgg ñëp ci de nga nek fa nek ci ay xat xat woma téléphone mba say nit yi nek fi nañ ma wo ñu waxtan ci bu jibo ñi yonne ko liñ koy yonne nga deglu ay fan duma la wax ñetti fan ñenti fan de nga ay fan rek la la wax ko fan mom kër xam ko mu tollu wax day leer no mu seigne moussa nga nek ci rew mi fi ci bopam bu ga dem ngay lijeenti papier mu tex nañ deganti téléphone ma defal la sangatam tagal bu nak kam wax na nak ñenti fan nga ko sango ñenti fan waaw bu len leer na sa rendez-vous xaju te digante fofu ci bu mu xaju digante bit fexé ko fe bo xal rek bu mu xaj fi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ boss buñ agé ci dossier bi yow dang nga fokk mok dossier politique yi rep ñoy yëm hmm waaw waaw ñoy yëp ay sangat la rek
3: fan yi de politique sen sonal lañ la def
4: wa sonal lañ la kay no xam nga rek def lu leer wax lu leer limay wax taktour limay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ni taktour ci bopam nga nek ci aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax ala alakhira ngi ñew ko alakhira nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhira manoko xam ndax bañ la wax ne bëss bi la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bay la fa yak yalla suñu borom rek ak ta jëf rek mom nga fay detti gën nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bay bu ko xaalif bu mu la ko jaral bu grade bu mu la ko jaral na dama la wax na ci bopam kep ko xamna problème bo xamne mba mu yor fièvre bo xamne ci bopam dem nga hôpital hôpital wër ba son meunu ñu ci dara ñewal ci Modou Ndiaye mu waxat na am nga jafé jafé go xamne ci bopam lew xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu genn ci ñewal ma defal lo xamne sanctuur boko dugati dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga leer na leeran tabax bi bang ko fondement bo legi mën da fexé bu mot ñewal ma genn la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa société bi nga leer na leer na société bi dang koy def ci bopam ko leer na yow société bi yang li nga ci yene lepp man da doxé non ñewal ñi gëssal lo xamne dang koy gëss ci sul ci buntu bi ci katalé sa ci dara day andi xat tour
3: te ay ci mbokk mi ngi nonu ex nañ nak fi ñuy yëkëté li nga xamni moy jotaay bi ndax waxtu yi ñu cëralé won ci biir émission bi matna sëkk 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 señ modou mënu ñak nak ma boros bayré la ta may tej émission bi bayré ndjay bayré mbolo bayré tour hein ak bayram ubbi ko rek
4: bayram mom parce que boko yeketti wut sax gaay xamant nañu sax ndax lu ci ñew ret ñu ngi wonale ñi fi jaar ñep ñu leen ko luñ ci indi ma jaratul tax publicité ndax comme da nga bok ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayre ndjay dafa ndjay bu mu mënta doon dafa am façon boma laacce manela ban place ngay liggey loolu lepp pour bu xam nim lay duggé sa bayre la boma laacce nga na ci sédel nga am la yor té loolu lepp mo waral mala koy laacce boma laacce man nga ban kant ban bidig nga yor mëna bidig la yor du ko défé sa bayre dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mënta doon commerçant bu mënta doon rek wax mané commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mënta doon dal nak mo wax né li lay liggey sama place rek du ko défé dina xam nima koy saytu ak du defal ko ak ta liggey ta bayre ndax bayre bi damay wax tak tour amna lo xamné ci bop jaaro lay doon amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubeete rek client di commencer di ñëkante ak yow de nga ma la wax lolu man la defaat na amna société yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo ci bokut ya nga rek nda société boko tidji ci bopam ak kër gokoy tidji war nga ko xol bo xare ñaan ko war nga ko saytu bu paré te doga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp nga ko jangataat de nga ndax société boko yoré war nga dem bo am ay mema yo xamné ci bopum war nga fa xej tarax def ko fa té société bu mëna jogat loolu lepp lay am société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu fatali ñu di wara def lepp
3: wa ñi am seen société nak señ modou waxtu bi man na sax waye pour ñu gagner ay marché day nek problème
4: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni bi ñu tollu ni Sénégal ti digël ku la wax na sëriñ amu fi ngir ñu rek da ngay nax sa bop waxal ne kay yow yurel ta portable ta sable du bop rek baña dem ci serign ne yalla xamne ko xamne deful yaangi doxé nen yaangi ci erreur aha ma la wax lolou
3: lu musiba la kon ay ci mbok yi ex nañ fi ñi yëkëté jotaay bi waye señ modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax
5: ku am mëna ñew
4: waaw asma am nañu bari yo xamne dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu par nan xasma la yor ya nga deg ndax ñom ñor dañu xawa niro mengo
3: saxat rek
4: waaw ngay saxat na atma la yor ko fek xoret nga yor ya nga deg xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp na atma nga yor ya nga deg atma nak man ragam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat atma yi botay day mi man ragam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam nga xam na ñom ñoy mom auto yi ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaax nga yor buy am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam ya nga rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaax nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu naxal lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kete lolu lañ ci xam
3: d'accord ay ci mbokk yi mu ngi nonu ak seen nak fi ñi yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84 seigne bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréré
4: wa mu ngi leen di sante rek lu leen di gërëmat rek xamné kene modou ndjay wax rek ak seen ak gimna nu santat na xena nu jëm fa salam tak tour na Sénégal xé anuna taaruf mi a jafé jafé ko la dé daté ngi mën kenn def na rek Sénégal demé refna a fel ka pam no hidol nakoy felke nda hidol na gram mo xam Sénégal a fel yo mo waxat leen ni ngeen bokki olof yi Sénégal estay metti na lol nda at biñu jëm Sénégal dana neex lol ma leen ko teng ñaanal la liñ ko ndax xam na fuñu tolni ni fuñu mema yi juj bobam loy duggé premier bu mu metti mu naqari xam na jafé jafé rek la premier bi nda nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé premier bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lol mo waral suñu rew mi ni estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex am nañu xam nak bo leen ko waxe da ngay japp na leen la non non man suñu lu rew bi du dox rek la moma ñor nun rew bi du amé jam rek moma ñor bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xam ni ñoo wara ñew ci yow comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jëm ak salam rek tatour say gude gude
3: jerejef e ci mbokk mi no lolu moy lay suñu borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danalé e kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jamm yalla ci xam xam bëgg suñu borom jagal numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sante di leen gëreem di leen jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneen tombe jere ngeen jëf.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantib FM Tiener FM et LRK FM
0: wa mudmin al qara'il al abwab an yalija buñ topé wet gogou dañ ci sori bo ci lu gënon am solo lu waron wax al mu'minu al qawi khayrun min al mu'min al da'if yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ne julit bi deugar bi amuk njabar bi jëf bi réenté bi sonn bi liggéey mo gën julit bu yaakaaral bu noy bi bu ñepp dara jëm mukk lo tax mu ne won ci yeen ki gën ci ba ngeen tuubagul duggul ci l'islam moy ki gën baté ci buu duggé ci l'islam ndax ñi gëna jambaré gëna joxe seen bop ba mu jeex gëna xex gëna gëm ñoo gën batay bu duggé ci l'islam Aboubakar Omar Ousmane Ali dafam dina dem tacci wala nga nax nit wala nga wor am alal julewul lek ko ëlëk nga layo ko mu lor lay ad lor la alakhir bu fekkone fu ngeum mat na nga japp ci yalla rek te muñ fu borom da nga lan ba xam deug la ci yow wala deet nak waye buñu def ba xam ni deug la ci yow da nga indi lo xam doto soxla sax fenn doto soxla len ni shaay bu wax di denk doon bi nak fa kun rajulan in ataw ba'dahu yaquluna marra wa hadha al-akhir da nga faxa ba nek waajo xamne bu nit ñewé sa gannaaw dañu ah waaja ngi fi la jaaroon de jeex itam yaangi ni moy ko xamne ñu def ñu bayyi rek aduna bu boy dem ñu jëriñ jamm ñi lolu ñu yalla dindi bari na ci muy julit muy yéfer muy yeneen rew mo dem amna fa ño xamne def nañ fa jaloor yo xamne fa lañ ko bayyi duñu leen fatte mukk buñu dé ay julit ñu di leen ñaanal buñu dé ay julit kep ku sa jëriñu ba sa taxaw jëriñ la fekk ci la fa nga xamé ni sa jëf jeex la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit bu déwé ñu ak sadaqatu jariya ak yoy juroom ñaar yoy mu wax né mo lay fekk ci lepp jeex na ba mu def sa ay jëf yo jëfoon té la bok yo xamné jëriñ la jullu ñi dañ koy jëriño tuya ba gëd la fekk ci fa nga nek bu fekké né amon ngey yéné def ko ngir lool kon dund gi lu valeureux dund ak adina lu am maana lu am solo la lo xamné ben rek rek ngi koy am te boko ñaké dutu amat te ci déla yene kon way way te dund gi gatt te amul lu dul mom boko ñaké dutu ko amat te xel ba def ci lo xamné
5: ñeñ
0: la gey dooré ci bamel kat nit ci dufa dundé yibul limu def te bu jéxé te sa taxawul te kan xamagul kan la sa di taxaw dutu añ lu rek dutu nekki buñ ko faraxul wala ñu waccel ko kamil wala ñu ñaanal ko dara tamal xamul dana ko amal ndax bu fekke ne yarul doom yarul islam ba nga xamne xelam dañu dem ci mom mu diko ñaanal wala mu diko waccel ay kamil kenn duko defal dara fofu mom day jeex lu rek taxaw kon am jama jaaye ko xandor fala pet aduna meneen ko wess señ Touba nak gisone na jamono ji ñoo sapp ñu ko señ Abdou Karim ci daan waxe ko melne ko kama xala gis na lo xamne neexuma li ma ci mayen ci aduna war ko dund dama ko fi bayyi ñe ko li nga gis mom lan nga nan la dege mu ne ñu do way dëng ni fu jaar yi kacior yi mu ron ñom yépp di leen gungé ba dugg safara ta li ma ci gëna metti moy gis na ci ñu fogul woon abul bin ko limu doy doy warit rek bindu do waru la nagu tax sallallahu alaihi wasallam neena la tazalu ta'ifatu min ummati wahirina ala alhaq la yadurruhum mukhalafatu man khalafahum sama xel yi dudd mukk du ci am kurel bo xamne dañuy nek ci deug rek ñi ñu jëm feneen ñepp du len lor ndax dara du len mëna tagale ci ngëm gi ñoo yalla ñu sun borom boole man ko taala aduna ci ngay fago alakhira la ko fa nasibuk min dunya wa ahsan kama ahsana ilayka kon aduna wax ñu nga bayyi aduna gi du ci jëri nga bañe goor goor bañe liggey bañe def dara dedet lolo sore nak bayyi aduna laysa min nga man tekk dunya wal akhirati bokul ci ñun jullit ñi kep ko xamne bayyi nga sa aduna ngir al akhirah dedet da nga wara liggey aduna ngir nam ci al akhirah ni sahaba yi doon def boy liggey liggey ngir yow rek nga liggey ngir jullit ñep bo fi joge wax ci lo xamne nit ñi dañ ko jëriñu ndax al khalqu iyalullah wa ahabuhum ila allah anfa'uhum li iyalihi bindef ñep jullit ñep bindef ñep nga bopp yalla lañu te yalla neena ci ma gënal ci nit ñi moy ci ëpp jëriñ ci sama njabot gi moy nit ñi kon bo yox yoxé do jëriñ kenn dara do fi bayyi lu jëriñ nit ñi yow ci sa bop sax nga dem ba yaafu ba dañ lay yëlu dina yobale bu kérogé nga ñak bu wala nga bok ci faqir yi intu an yahbuka min tawakkulin ala tara mujri rizqika siwa rabbil wara wakilu doyna ci rek nga xamne yalla rek la meuna wërsegal waye nak nga fakku sabab yi ndax sun borom dafa toftale sabab yi ci li muy sabab li muy indi kon so bëgge am liggeyal so bëgge taxé jaamul yalla so ragale safara watandikul moy lepp daf ko li wax sabab ak musabbab manam cause ak effet sun borom daf ko li daf ko takale ba nga xamne ci aduna non la liggéeyé aduna ba ñu jaam ñi ñu mëna indi justice seen digënté bu fekkonté rek tira yoy mu wax amul ci aduna nit ki wax ba jot la rek talata la nga ne ko yow lay def ni mu la yalla ko dogal bu démé tribunal nit ñu leen yalla ko dogal ñu bayyi way rek xalam yoy loolu tax suñu borom def ko fi ngir nit aduna mëna nit ñi mëna am jaam mëna liggéey ñu xamé ñi gëna ñi gëmul xamé ñi yaafus ak ñi jambaré xamé ñi am yéene ju baax ak ñi ko amul waye nak nga sama lu aduna ba jek jekal ñeneen taxel ñeneen jeriñu jeriñu ñeneen waye nak fagu bobu ngay fagu aduna bu mu war sa diine bu mu war sa alakhirah ni nga fexé ba ñongal sa der wi ndax jullit waru la doye di bopam ndax neñu bo ñaké nga am diine dem ci buntu ko am difa taraxlu fa ñaari ciéri diine dem na kon lol dara jëru ko kon jullit bi ñu wax istismar manam produire daf ko wara def istismar ngir mu jëriñu jëriñe ci liggéey bi ngay mëna léré ci fiif ci ngoy mëna jaxé lu lek lu mu lek ta neñu waluqmatun tasuddu batna jaahi afdalu min binaa alfi jaami' ben ci bu ñam bo jox ku xiif ba lot mo upp tiaba tabax jinni juma xamna li goor bu doon wax naan buñ né jalax ji mo ngi tol né nak dina bu fi tollu wul ngi nagit reena lol lañ ci jubbi kon buñ né ben ci bu ñam bo xamné bu lawla nga jox ku xiif mo lek ko mo gën tabax jinni juma bu gënul tabax jinni juma yi gën na lu bari ndax juma mala juma waye jakka sallallahu alaihi wasallam neena ko tabax jakka ju tol né kaful picc mo ñuy wax qatab moy printan ñu tabaxal la keur ci aljana keur aljana mari su ko fe waxtane ndax dara ci li nga xamone ci aduna ñu rew lak la ta alakh waxuma lak la ta aljana bu ne nek bu xiyas neegu aljana mu ni suñu neeg yi su ne furwi bu xalat ben furwi mu ñu rew furwi aljana dañ ko tuddu rek furwi ngir mu xam ne ni la deme ni ka nonu ya ngay war buñ ne
5: sax
0: ndegam aduna dox ba fas wañ xeyma wañiku ba avion di dem fu sax mu ñu la dem ndegam aduna dem ba ag fofu rawati nak alakhir rawatna aljana kon aljana xewalam mëne ko waxtane ci nit ñi ci aduna ndax do am baat yo ko waxe bañ mën ko xam nu mu deme waye mel na mel wo xamne teranga jo xamne ak nguur go xamne ak banex bo xamne kenn mënu ko xiyas xajul ci xel xel mënu ko xam kon sallallahu alayhi wasallam bin ne ci gënal yalla ci nit ñi moy ki ëpp njariñ ci nit ñi ba nga xamne yéfer sax lu wedd wedd wedd yalla bu bare njariñ ci nit ñi suñu borom du ko lak ndax dafa ñëw suñu borom ci benn jikko moy tabe man nañ ko mbugal de wala ñu bu ko fañal waye du dugg safara sëñ tuba ni wa afdalul amali ma ta'addat lahu fawaidu kay min ko xam nga kat kat kat kat an jahl li jahl ila akhirih jëf ji gën ci jëf yi moy ji ëpp njariñ ci nit ñi def ji nga def tamuy jeriñ ñeneen mu misale ko mo xam xam xam bo xam la di ci jeriñ nit ñi wala alal jo am di ci dimbali nit ñi wala sa kattan wala sa daraja nga di ci xattal nit ñi wala lu mu doon rek jeriñ jaamu yalla bi nga xamne moy gi gëna mag ci jaamu yalla yi moy gi xamne mo gëna jeriñ nit ñi di ci top so di lo saxal nga xamne bis bu ne nga def ko moy ndax day setal xol mu melni bir bo xamne bis bu ne nga balé ko boko bayyi ñaar fa ndoko bayyi ñet fa day dekk set bu dé xol nak day mujj sax ci set gi dootu am dak dootu tim wa ma yasfi qalbuhu ma udim minhu in qul la qala al hakim ben bi ci top moy lu naqari sa bakkal bokk na ci jëf yi gën yow da nga fakkale woor mo upp ci yow tiyaba julli mo upp ci yow lepp limu doon ndax da ngay taraxal sa bakkan ndax taraxal shaytané ndax sa bakkan moy sa non bi gëna mag ci sa non yi kon loko taraxale rek lola gëna neex yalla lola mo upp tiyaba itam kon digé am dara di ci wut yalla amna solo ndax al yadul ulya khairu min al sufla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax loxo bi fete ko xaw mo gën di fete suuf yo xamne duñu ko xamne yalla daf la natto nga ñak katal do meuna liggé wala am nga katal way wuur leer amulo dara yalla gatt sa wuur fek lacc bopum dañ ko aramal ndax yi ci nek lutax ñu fuñ ko daganalé li darurati day guddi day bari waye am li tax ñu daganal ko daruri la waxuma rek sëriñ buy laaj talibem ndax dafa fekké né sëriñ mëna sëriñ muy laaj talibem ngeeriñal talibem la ci jublu waye bu ko talibi joxé ak bu ko joxul loolu la yemalé kep mom liko itté rek na talibi bi taxé sëriñ bu baax nak batay mo tax lu bari ndax ké bi dina gudd kon ba ñop waye waxtu wo xamé né ragal nga tarxis sa tank bi recc sa ngal gi dal ci suuf la teylu ci mbiri aduna teylu ci mbiri diine ak la ben shaair bu ne won ma ahsana ad-din wa ad-dunya idha ijtama'a la baraka Allahu fi dunya bila din ak rafet nit ki am aduna am diine way aduna jo xamne diine andu sa yalla defu ci ben barke Shabar kalau tu dunia bilang
6: ni. FM 93.6.
0: Hamba ini tidak cuci sama hal. Si hamba ini wah jauh mana jumlahnya dari mana lara itu cukup kau jagul. Bahaya itu besar sama dengan dunia malun itu dan malun ma fiha illa zikrullah wa alimu muta'allim. Dunia ini rebel. Lip lip ini nak cakap lip ini rebel. Ini tu yalla. Ak ku yut xam xam ak ku xam lan moy dunya nak aduna lan moy lañuy wax aduna tax aduna ci tagi ni ñu fi nek rek di liggey di li son di febal di wër di lek di naan di julli di wo di aji def yoy yep dedet aduna ci bopam mënu ñoko bayyi te ya nga ci biir mënu ñoko genn kon du aduna gi liñ ci djublu moy yi nga ci xamni moy dox ci digal yalla yi nga ci xamni moy dimbali sa jikko yi nga xamne moy jikko yi nga xamne mo lay soral yalla mo lay soral yonent bi mo lay soral señ bi nga yaakar jikko yoy ñepp xam ngeen ko yoy di ci melaw doom aduna du ñu yëm ci aduna rek ndax nit ki bu añane ala li aduna la añane nit wala am amu aduna ndax alakhirah ken añane wuko kan nit ko bo xamne mo la ko tele wala mo la gën dang koy bëgg te dang koy liggeyal ndax bëgg am tiyaba nga bañ kenn nit ki nga bañ am la lutax bañ sekk ngeen dara wala jël na sa dara yoy yep mbiri aduna la tayel mbiri aduna la du ligi jot nga tay wala koor gi jot nga sak lay te yalla mum xamna bo mene bo menul nga bañ wor ne dama febar yoy yep moy lepp lo xamne dana dox digeunte jam bi ak boromam aduna la aduna jëjë ak lañu rebb ndax day te nit ki dem ci yalla dañ ci ag soob yalla legi motax nga wara sét ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bënd bis way ñak ñi dañu mësa yebal délégation ci mom tan ay nit ñu ñom ñu am ñi ñoo yëne ñu ñak ñoo yëne won ci yaronte waxtaan nañ ko ci ay waxtaan ne leen bu ngeen démé ne leen muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu yalla defal wërsek mu yaax bi yobbu nañu li gën ci aduna ak li gën ci alakhirah ndax buñ né dañuy jihari ñoy wajal xare bi buñ né dañuy tabax jakka ñoo cey def la ëpp buñ né dañuy jihad dem ci jihad ñoy jënd ganna yi ëpp ak xof war way yi ëpp tok buñu julli dañuy julli la ñun buñuy war lay war buñuy aji ñu aji ñun kon ñom dem nañu wëcc ñu raw nañu buñ démé wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam lool buñu leen yeen ñi xamné way ñak ñi leen yoni dama leen bëgg dox seen tont ngeen joxi leen ko bu ngeen démé ne leen way am ñi ngeen yel yalla yalla lañ def lolou ngeen mo leen ko dox way yeen su amna li leen gëneel ngeen am lu way ñak ñi amul lolou modi waxtu wo xamé ne sa taxaw na way ñak ñi ñu dañu dugg aljana juroom ñaar fukki at way womal yi nek ci ñu di leen hisab di régler seen affaire ñaarel bi waxtu waxay bok nañu dugg aljana ta tolo dara ja ki ñak ki am bi seenu kër ki ñak day teen di leen seen ñu seen bidde wi ci guddi ñettal bi buñu bokké la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar ku am ki da nga ko wax nangam yoon lu dem ci juroom fukki yoon soga tolo le ben yoon diko ki ñak ci wax ku ñak ki ñu wax moy bok ci al fuqara usadiruna ñi ñak te muñ nak lu jafala ndax ñu bari dañ ko wax ñu xam na mu dewe ku ñak fi bu mu ñe bu ñe ki am ñak gi du ko naqari da xamne yalla ko def ko ne bo demé li gën ci mom la motax bu amone da nga dew wala bu amone leneen da nga ko galan ko kon sun borom mom ni xam jam bi lamu ko tanal moy li gën ci mom mu bëgg tam ci ne sun borom woyé falal na ma hisab ëlëk ndax nit ki 15 bu dugg loxom ëlëk da nga wax nam ko amé da nga wax nam génné ci loxom nam ko sanké nu mu lek ci biiram ñoom daan dem ci lool bu fekké né non la ko gissé tané itam sun borom dara tawu ko ñak na tay mën na am ëlëk te bu ma joxon ma am itam tay mën na am ba nopi am am bi ala ma wala ëlëk ma ñak te kon duma ko mëna muñ ndax tam na am am ba paré yoy yeb bu fekké né ki nga xamné mo ñak te muñ melo yoy lay am ak xalaat yoy lay dañ ko ko dañ né al faqir sabir khairu al ghani shakir khairu min al faqir sabir waye al faqir shakir khairu minhuma ma'an misal ki ñak te muñ ki am ta sante ko upp dara jey yama xiyam waye mom dara jam lu kawé kawé la de ngeen fi mu gëné momit ci am tassal waye am tassal mo fi gëna jafé am tassal buñ ko waxé charti ñu bari dañu décourager ndax bo amé lu yag yag buñ déclarer dama bari ki bu xép fa nga yebalon dem bu seenu mu di la demal di leen liggéey di defal dara ndax li nga am ñu ngi ci génni haqq yalla asaka ji mo jitu bu asaka ji passé itam bu sétan ku lot nga mën ko dimbali te dimbali woko bu ko defé sant lo yalla ñaaral bi tam alal ji ci bopam nga sant ci yalla moy li ci war lepp gëna bu ko génné ba nopi li nga am yërmé day kopp ko xamné ki lot na nga dimbali ko ci kam la nga mën bu ko defé law nga xamné nak ndax ñun ci bopam dafa am fi ak an ak ala nit gëna mën ci lu tiss lu ko dal nit gëna mën ci am lu bari lol te beewul te changerul te déclasserul te xébul benen nawlen wala jissewul bopam mo gën ki koku moy fi mo gëna jafé ci muñ ak muñ muñ ala muñ an muñ fi muñ an moy xit nga torop waye ñew ni am leunt la xam nga lew na wala lewul sun xit bobu nga muñale ko ci ba la nga lek ci ñam ni muñ an moy lolu ñoo ñep ben bu ci nek ak ay kiyaban dañ koy lim ay téméré téré da ngeen ko gis ci misalik bi bu ngeen ko sété Allah dañ ñu ne al ghani ash-shakir khairun min al-faqir as-sabir am ta sant sant lañ wax am ta sant mo gën sax ñak te muñ waye ki ñak ba nopi sant nak mo gën ñom ñaar ñep ñak ba nopi sant gis na ñak gi xéewalu Yalla la mën na am ndax Yalla rek xam man xamuma mën am lim na tege bi damay xaritam ndax suñu borom xaritam daf koy faral di nattu mom lay gëna nattu boko gisé nonu da nga nek shakir dem ji kon bu nekké ci addu xam dana ci génné la bay demi ci bëre bo xamné lam jifo nek la fay fekk te bëre bobu bëre bu ñu ump la fay dox lepp xamuñu ci lenn waye bëreb la bo xamné bëreb titangé la bu dala di xel la bëreb bu mëta wajal la képp ko xamné faté nga ko nek ci sa aduna rek nur bu ëllëgé da nga am mbett kep ko xamné yang koy fatlikou sallallahu alayhi wasallam néna suñu borom du boole ñaari ragal mukk ci nit kon bu fekké né yaangi ragal li ci sa kanam ëllëg bu yëmal xiyamé suñu borom du la won boole ci ñay ragal da ngay woonu am yaqeen né yow da ngay mucc kon nak ragal yalla fi ragal safara ragal laccio bammel ragal hisab ba ragal djegi sirat ragal sukurat ak ay metitam waxtane nan barki dem ci gede sukurat ni muy mel ak new bi mangaga yini gis ci mom da nga am ci mom yaakar ne ku taxela ak mangaga yini meuna gis ci mom

réer mënu koo weesu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jëlee ci moom ci lu xam ne dàq na loolu kenn xamul nu mu toll. Uwais al-Qarani, Uwais ibn Amir al-Qarani boobu li nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ñëwul woon ndax jébbali si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yittu ndax yaayam dafa màggateen wérul mu nekk si di ko toppatoo. Waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amoon nag yëpp ci baatin Uwais al-Qarani ni mu mel ak fi mu àgg ci yàlla. Toujours muy laaj ndax Uwais al-Qarani ñëwul, ñu ne ko kooku day ñëwul dafa nekk di toppatoo yaayam. Mu ne Seydina Omar Uwais ibn Amir waxtu woo ko gisee na nga ko tàllal fee loxo ñaan ko mu ñaanal la njëggal suñu borom ndax lu mu ñaan suñu borom dana ko def. te Uwais al-Qarani bokkul ci saaba yi ci tabi'oon yi la bokk. bu ko Seydina Omar gisee noonu xisa bi dafa gudd du ma ko àggale. waaye kon ku ne jàmmanul morom ma dara dangaa mënul kenn dara xamul itam ku ne wóor ne mënal na kenn dara. suñ si waxoon waxul loolu dafa ne wajhu lladhi yuhibbu li yabyadu yawma wujuhu su'ada tabyadu. képp ku ma sopp bis ba nga xamee ne ñi texe rek la seen xar kanam di leer képp ku ma sopp rek sa xar kanam dana leer nañ. yéen a ngi déglu te dafa ne al maru ma'a man ahabba nga dem sopp ni rek moo lay jëriñ ci moom njëriñ loo xam ne sel mënu ko xalaat rawatina liggéeyal ko rawatina gëm ko. te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne sàmm bi dafa ñëw ne ko waaw kañ nga saa di taxaw mu ne ko loo ko xaroo ba di laaj kañ lay taxaw mu ne ko ah du julli gu bari du koor gu bari du sarax su bari waaye nag sopp na dama sopp yàlla ak ak yonente bi. ay ba ma àggal tuuti rek su bañ a buddal bañ a yàggal jërëjëf naa taw. waaw ñëw kon sàmm boobu bi mu ñëwee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kañ nga saa di taxaw mu ne ko ana loo ko xaroo ba di ko laaj mu ne ko ah du julli gu bari de du koor gu bari du sarax su bari du aj gu bari waaye nag bëgg naa yàlla ak yonente bi. mu ne ko al maru ma amal ahabba ki nga bëgg rek yàlla boole nga laa moom yéene bokk. nee nañ sahaaba yi keroog mbëg ni ñu bëgg mosuñu ko bëgg ndax gannaaw al maru ma amal ahabba nit ki ku mu sopp la ko yàlla booleel yowmal xiyaam te ñoom sopp lañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba fa sopp di yem suñu borom defal ma leen lu rëy. sëñ Touba yemul ci ne wajhu lladhi yuhibbu li yabyadu yawma wujuhu su'ada tabyadu dafa ne shaqaa'u man lam yahwani qad kutiba wa kawni abdal khadima wajaba. képp koo xam ne soppuloo ma suñ borom bind na sag texee di kon ku ko sopp war a sant yàlla. li ko suñ borom defal nag lu jafe la moo di cofeel ndax ku mën a xettali sa taalib yëpp da ngay fexe ba def ci ñoom cofeel goo xam ne buñ la tuddee dootu ñu am sago foofu la sopp mën a yem. lam salaatu muslim fal tak tafi moo bi nga sa xiyaaru salafi bu fekkee ne dem nga nag ba gisi loolu dul ay jàngkat kese ñu maandu bari xam-xam ragal yàlla di ko jaamu nga nga fexe ba xam jàng si ñoom xam sa diine boo gisul muslix. muslix nag mooy kan mooy ki nga xam ne dafa mel ne géej gi xamul mbalit lu mbalit bari bari boo ko ca tuuree lu réer kooku mooy muslix. nit ki jëfa ma koy àggale ca àgguwaay ba te jëf sellal mooy ruux gi sellal mooy ruuxu jëf. ni ma ko waxee rek jëf ji ne dafa am ruux ruuga ci boppam moom la ñuy peese ëllëg ruuga ci boppam mooy leer mooy am leer gu rëy mooy am leer gu ndaw. jëf ji ci boppam jëf doomu aadama dina ko jëf malaayika yi jàppoo ko mu gën a leer jant bi ñu bët juróom-ñaari asamaan asamaan suñu romb am na malaayika mu fa taxaw moo xam ne seet jëf ñi rek mooy liggéeyam. ki jëf jëf ji ay jikkoom la ñuy seet ndax jikko yu ci nekk day marqué ci jëf ji. bu nit ki añaanee kañaan gi mu añaan day marqué ci jëf ji. malaayika ma delloo ko borom bu fekkee ne dafa rëy noonu bu bëggee àddina lool noonu bu fekkente ne fenkat la noonu bu fekkente ne itam dafa tàyyeel ba du jaamu yàlla jikko yi ban yépp jikko ju ci nekk day tàmpee ci jëfu nit ki day wàññi dooley ruux gi. moo tax am ci jëf yoo xam ne buñ leen sellalee
niki julli genn julli rek bu ñu nangu ku ko mësa julli ci sa dund da nga mucc ndax li tax ruhu def ci mat moy selal bu nit dexe nga diko saraxal ñaan nañ ci lim bëggoon lim gënal bëgg ñi diko saraxal ñu ne dafa bëggoon guro ñi diko saraxal guro wala dafa bëggoon sukar ñu diko saraxal wala dafa bëggoon lu mëna doon rek li nga saraxal du ci agene lolay nga saraxal guro gogum mom lañuy koy yobbu diko ko jox dede roho yere ji nga am ba dindi ci sa alal dindi ci guro saraxal ko ngir mu jëriñ du duf joju mo am ru bo xamne ru gogum moy remplacer neexayu ni guro neexewon mom

وليوجهوا مالا بتسخير عيسى الباب نويت.

ففي البر عقل الهم أولتكرم الجنبع. قلوب العذا خليه

شيء يردع القل والحباء. محوت بعيبي فخذني

0: am tanaha min al matab
1: ay nit ko bax ko yalla na ra dimbele du deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligete yow ma xiyam xonga ñom ñoyé giñ na né du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so ligete yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax
0: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin jarina nujaba
2: bo demé ci rawu nabii serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne bi nako demal ci madlam mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara farlu
0: wajadu suriya ila arrahman al malik rahim zil asman
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nangu nako

Alhamdulillah.

0: 88
1: ko ñaanal gudd fan ak wër gi yaram
0: amin ya rabbal alamin kay
1: ko joge nak ñu ñew ci sun cheikh aliou yalla nako yalla defal jam
0: amin ya rabbal alamin
1: defal ko ku ko yene
0: amin ya rabbal alamin kay basiri
1: ko joge nak ñew ci yeen ñi nga xamni yeena yor waxu
2: ayi
1: ngi len di sante di len gërem
0: jerejeef bay serign
1: ngi len taxaw defila
0: alhamdullilah amin
1: yalla len yalla jappale
0: amin ñu bokku juuf bay serign
1: ko joge nak nuyu sama mbokk yi malour yep ñom ci di sey deuk ndik fofu ci deuk bobu ngeen ne
0: waaw moy Ousmane Abdoulaye
1: waaw ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax
0: ndeysaan
1: ak nga ca bay ji bi ñi nga nek ci nga cornice dara
0: waaw
1: ñom ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax
0: lay bay serigne ndeysaan
1: yal neen yalla defal jam
0: amin bay serigne amin djouf
1: defal ko bepp julli
0: amin ya rabbal alamin djouf
1: lu ngeen man ren dal yal na ngeen man lu ko de wel
0: amin ñu bokk barke serigne
1: dambale ca kaca kaw ba ci souf nak
0: ay wala amin bay serigne bokk ñu
1: bekk nañu bu baaxa baax
0: alhamdullilah bay serigne alhamdullilah
1: jerejeuf ñu ngi leen di baye xel toujours nak
0: wallahi werne werne ndeysaan djouf
1: amnaay buñu wote wutit bu wute
0: wute wallahi ndeysaan werne werne
1: fofu dal fi la kal sama radio
0: alhamdullilah rabbil alamin
1: jerejeuf
0: bay serigne suñu ko sedna
1: ci banda xewal rek
0: amin ñu bokk djouf amin ñu bokk kay jerejeuf bay serigne bekk nañ nissan kok sunu bayila bay serigne diouf mu ngi daanu tawfiq di bay xel ñing ko ñaanal tawfiq ak rek mbolim mbokki mu feggol di bay xel jota bi bay serigne jere jeuf diouf xol seen nissan ñu ko rek ñu ngi nak mbolim mbokk malori di tan jere jeuf da di len ciar bax di len ñaanal jam nako diouf jere jeuf xol seen no am sama tuddé mbokk malori dana ci bari mam seydé ndjay ak ñam jere serigne gañ jeuf ñam serigne malik ñing ñu bay soyé bu ndjay 88 628 337 bay serigne mbacke ndjay assalamu alaykum wa rahmatullah
3: balam la
0: ambaru
3: ak nena

de l'Outonner FM 88.6.

0: genn ancien genna isi je sunu mam soxna jaar beso kanam na ni def rek moy daari seti nak yebul ba ak publicité daari ñu insha allah rabbi ñu fa joge nek ko yaata bam yaatu lol kon ñu non and nak mom yebul bi te ñew leg insha allah rabbi ndaysan sen bla def amna solo dem te ñew ndaysan ana ki ana yebul ba yebul bi ni ñew yebul bi la ta ñu ñew fofu yebul bi da war ñew insha allah
1: tela talata ben pan ci juma dal oula moy wéru rakati gamu di juromel wéru ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak jurom ñatt ci gada yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depp fuk fana ñatt ci wéru october ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk ak jurom ben pan bokul ci lim yu fatti lim bu rafet la bisu talata bi li ñu ci teatir ak watandiku moy ku ca dalo wala ku ca watu wala ku ca ñaw ñaanu bis bi yow yalla nga lu soplu ak ngam yalla nang ko taral ci sunuy xol yalla nang lu bañlo ak kefer ak katchor ak moy yalla nang lu def no bok ci way jubni allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna min ar-rashidin allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna min ar-rashidin aya bis bi sunu borom waxna ci al-qur'an ne yow yonenti bi mbir mi momo ci dara yalla mo len di jegal wala mu bugal len ñom dal ay togn kat lañu suratu ali imran aya temir ak ñaar fuk ak juroom ñatt

88 628 13 37 88 628 13 37 ñu daal di jëkkoo ci rajo Jant bi FM Touba 95.2 leer gaa nga ci lugo 94.6 ni nak bayma sambalo kër Modou Binta ñu ngi lay ziar ak mbolem kër Modou Binta ay ñu lay ziar ba nak ñu Modou Ba Amdi Sall ko Cheikh Modou Fadel ma ngi lay ziar ak mbolem bëkk fari fofu bayma ndia ci lamdu mbolem bëkk lamdu ma leen ni ba di leen ziar.

Serigne Khadim Mbaye Dongo ma ngi leen nuyu baax di la siyaare bu baax di la ñaan jamm ak rek mbolé mbokki baye xé rek ci diwani Baghdad ma ngi nuyu baax di leen siyaar di la ñaan jamm baye leen Cheikh Abdou Khadir Mbaye ma ngi koy siyaare baax ak mbolé mbokki Baghdad di leen siyaare baax di baax Serigne Cheikh Cissé ma ngi nuyu baax di la siyaar di la ñaan jamm Cissé ak rek mbolé mbokki baye xé rek ci diwani Baghdad ma ngi leen siyaare bu baax Mam Talle ma ngi leen nuyu baax di la siyaar di la ñaan jamm ak rek mbolé mbokki nek rek ci diwani Rabina la cha len ziar ba suñu rekel ndiano def jeurum cheikh mariam cheikh ma ngi lay ziaré ba fal bu suñu dara son ma ngi lay nuyu ba jale

Ilai mafalado nidamedi. Lesan ning non momi andalan Serigne Abdoullah Hadjouf amna solal dañ ko jana ko mboleen soppé rawt nak baye mbele mom genn jini ba diga ziar diga ñana jam ma Serigne Fallou lo fal ba nga sét ni sam ko lay dégg ay Serigne Fadilou ka mom ma nga ci ziar bax diga ñana tofé ak rek mbolem ñi xamé lesan bakki wi neex na len lol ma ngi len ci ni bu baax baax baax sama may lo ci daanu kéré ma ngi ziar ak mbolem bokkéré sama mam ziar sen na def ma ngi ziar ni mo bokkéré ma ngi len ziar sama may mbay jakk ci mbay ndjay ma ngi leen ni ba ni ma sona khadim bu ma ngi ziar ba ñu nak xal mo ci mom sona mam ziar faal ay nak ba mo ta da faal ababakar bay ma ngi leen nuyu ci li ñu ba na seigne bakay ci leen nak mbolem bekk leen di len ziaré bu baba mam asjang no re ma ngi lay ziar mam morke be sekru la ma ngi lay ziar

80 bi la 620 bi 1337 ñu daari jekko ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah lolu ngatul nak xaar mu ñewat ñaku nissan dina ñewa jaar fu mu jaaratu 80 bi la 620 bi 1337 ni mbag warna ta ma dal koy daari kay am yene dal koy dalal nake ko bax ci assalamu alaykum wa rahmatullah wa alhamdullilah amin bay amin lo amin ndeysan alhamdullilah ndeysan wallahi yo da nga bax bay mbay da nga bax ni san bay mbay lo xoxa wallahi ndeysan wa mo sikkar bi mom da neex lo diga sikkar bi da neex lo wax deug yalla ma sikkar mom bu teggo ci sikkar rek am sikkar la wala lay sama gaay muy deg ñu wax lo xamne mom wonañu xolaat penc bi dal xamna fa ni mom ak gaay tet li nga digge xet sikkar yo xamna nga nan ci mom est ce day sikkar nga wax lool nak xamna lu mata bay war xel la na dal sikkar mom da am yoon dal

ndaysan mune nak mbokk ñaari baye fat mag ni nuy ba di len ziar di len ñaan jam ni nak mbali mbokk nek ci daan tablu ba mbay sek mag ni ziaré ba di len ñaan tawfiq way no nday ziaré ba nak mbokk nek ci marché mbousobe ni nak baye mo talage ci marché mbousobe mag ngay ziar ba mbali mbokk mbousobe nak jere jef gay jeri jeuf xamna kon ci ko de nak seigne baba neena beuguna deg tim baye matar xamna kon dama rek damay dem dal ñu barkale mo ci bis bi mom baye martar mbay jox nak seigne baba koba ndax neena beuguna ko deg ñu dama ñew xole ko mom mu ñew jang mom baye matar mbay jox kul ko rek sopem nga ay ziar ci bu baax ba nak baye bala jang ak rek mbolem soppep may ni ba di len ziar di len ñaan bay maam jëm ni naala anam bokki nek ci diwané ak sindo di mag len ziar ba di len ñaan tawfiq

0: 88 623 37 ñaar di joko dana mbokk mi ne ku baaki assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa mo xade
0: wa
1: dañ diam
0: dañ baaki alhamdullah
1: wax la
0: jere jef wa neesan ni
1: dal
0: wa jere jef
1: dal deg
0: wa des andi ki hein est ce que dama ko baye gaay yoy non
1: wa
0: nako ay san baaki alhamdullah
1: la sam bu
0: mi fi
1: ndi diam
0: diam ba alhamdullah ke
1: daana won ni do
0: jere jef neesan jere jef jere jef baba aka sa baba la ñu ngi gërëm ba di ko jaa di ko ñaanal tobe baba ko bar ñom day day day bëgg ñaan mo ngi bay sa ru ndia ci ñaari bay fal man ko nuyu ba di ko jaar ak mbolam bëkk ñaari bay fal di leen ziar baax di leen ñaanal jam ma xéne bu ci am no def ma ngi leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal tobe ak mbolam bëkk ñaari bay fal ma ngi leen ziaré ba ba afa ñang ma ngi lay nuy ba di lay ziar ba ñu nak ba ci tam ak mbolam ba ki faré ko ñu nuy ba di len ziar di len ñaanal hanamadi ni sen yor yor jamm ci radio wat jamm ak jappalte won di bandak yaakar

0: 80 bi le 620 bi 13 37 ñu daari jëkku ku bax ka salaam alaykum warahmatullah
1: ahmadou khadim
0: bay mang ciar bax
1: tok
0: jaw jaw
1: ma nga def
0: ñu sant baake jaw
1: amna solo de
0: alhamdullilah
1: gëna be gëna
0: wallahi manke jëgul baake bay khadim
1: man tay rabbu ba mu am problème sama rabbu ba def me de saw def ma ñu
0: est ce que lo yéme di
1: ma ngi def
0: ñu sant baake jaw
1: ñu
0: lay ziar baake bay khadim amin amin
1: tawfiya
0: amin amin jaw amin
1: an sama faaman
0: wa ma na mi ngi baye xel ñako Allah subhanahu wa ta'ala amin amin kay wallahi jigen begnel baye khadim xol xol setna lol baye khadim nissan dire jef koku sunu baye la baye khadim ciow paxa ñu koy nuy ba diko ziar ba diko ñaan jam rek mbole mbokk nek rek ci diwani nda wax duñ baye xel ñi len ziar ba ñu mbokk da rahman di len nuy ba di len ziar di len ñaan jam ñu mbokk keur kabu len ziaré bu baba nday ziaré mbole mbokk nek di dan taif bay la gerle je bay khadim ñu ngi nuy ba jilé ziar ba jilé ñaanal yag ak wër ci barki cheikh khadim nak jilé jilé jilé jaar ci nak ndétan sa gëra boobulé yalla yalla borom subhanahu wa ta'ala yek yeen mané ci mom ci barki cheikh khadim 88 628 337 sama mam jojo yalla yalla yërem ko ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
2: khadim
0: bay mo taala ma ngi ziar
2: na defa
0: sant ba kay gay
2: ko bay ma taala wala omar
0: ha mu koy xamna da melni
2: omar doomi
0: omar mbay
2: ha
0: nuro ni ngam na ramen bay mata da len ci bindu yakar ma mo yakana soy mom
2: nuro
0: no amal yakana no mom bay mata da li ci defa yakana dal
2: amna solo lepp ben
0: wallahi nissan waaw waaw ya def so ajir je bay bay mata jere jeb gay wallahi nissan waaw ngey wax digal nako limay deg ni mom bi de mom taxna jamono yo xamna bob mom nang mon ci deg dolem ndax ma njangi mom kawen la non lay gay mom dañu jël ben son rek amane sax duñu pek ci jang way bintu turu ken lay ne non jël ben nañ ci bay makhtar mbay 88 623 37 jere jeuf mang koy nuy bax sama bay bo ci mbossobe bay mo tala gay mbax mi assalamu alaykum wa rahmatullah han
3: sax ma tar mbay
0: bay ma tar la wallahi ndeysan wallahi bay mbay wallahi bay mbay wa wallahi ndeysan wallahi ndeysan aw yeur ndeysan amna da bokku ci bandu yu ñëk rek ndesan da ne xamna mom ma nga won ca nga ma ñax ci digi dolem 88 628 13 37 ko barke bax assalamu alaykum wa rahmatullah
4: ma islam wallah
0: han
4: ma ngi sam
0: waaw
4: ma ngi def
0: ñu sant yalla bakay
4: ya ngi am jamba
0: alhamdullilah
4: bay ndong jow mbacke bari
0: bay ndong jow ci mbacke bari
4: talibu jëb ko
0: ma ngi ziar ba bay ndong
4: né doktori
0: ñu sant baake baye ndonga
4: waaw
0: alhamdullilah kay jaw
4: waaw xarim ge bu jégué
0: inshallah dañ ñew
4: waaw waaw may ma xarim ge
0: inshallah dañ ñew baye ndonga
4: waaw kay jëjë
0: jërëjë baye ndonga talib abdou karim mbacké bari ñu lay ziar bax lesan ñu bax ko sun baye baye ndonga jaw la ñu koy ziar bax ci mbacké bari ci ziar ak mbolé mbacké mbacké bari ñu ni bax di len ziar di len ñaan jam nak baye baye ahmoud dañ ñew ahmoud bamugé dañ ñew inshallah rek ma séti kon kan jamono gis ko wara jang Abdou Samad wala mo wara jank na wala de seigne mam mort am ñew waaw
5: yalla ya jamil kal khamadama dala ala
0: 88 628 337 88 628 337 amna ko yegg ni ne ko ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
6: alaykum assalam
0: mang ziar ba
6: Ndiyam
0: sant alhamdullilah kay
6: maka tawri
0: sant yalla bax ba kay cheikh
6: yalla
0: cheikh nay def
6: sant yalla
0: ba ngi jam ba
6: ay sant ba ci jam ba
0: ya ngi beuri
6: ma ngi beuri jam mo
0: ko ba beuri jam
6: yepp ngi bi
0: ne ram dem ba tan na ba
6: ba tan na ba kay
0: alhamdullilah alhamdullilah
6: ma sala le ma sha Allah
0: ah jere jef jere jef sek
6: ep way ma
0: ana ya xojum ba mi jam ba ndaysan jere jef koku sama rak la cheikh sek mang ko ziar ba ko neeng mbay mbacke bari jam xuma di len nuy bax te di len ziar di len ñaan jam ñu yaako jaak señ cheikh sek ziar ba nak ndan lay sok ni mam sini man ko nuy bax sek diko ziar ba diko ñaan jam ni tonto ngagn tonto dam jep tonto pap di len nuy ba di len ziar di len ñaan jam dal mbole mbacke bari jam xuma ni na len bu baax baax mbacke tuba mbiri na mbacke ndeler ndeler jep 88 628 37 Cheikh Jerejeuf Seck ku baax ci assalamualeykum wa rahmatullah.
3: Waalaikum salaam. Wa alaykum
0: waaw Jerejeuf baba
3: baaw daan
0: ya netan tuwar kala mu koy machallah de gal
3: da nga laaj na baba falon
0: wallahi ndissan baw
3: fi kay mang roti
0: netan baaw
3: wallahi
0: Jerejeuf Jerejeuf Jerejeuf Jerejeuf Jerejeuf baba ndissan baw ndissan mom de da neex lolo de gal wallahi.

0: ndaysaan on ma jaar ne war dem dem dem day ati da gaw de o ser 50 den wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: bay mod mang day ciar bax si la
1: yalla jaar
0: alhamdulillah ga si la
1: day nuyu jaar ñaanal sama gudam
0: la amin yo ko bay mod
1: jaar señ mo taxa ma ke ko ñaanam yu yagg lo ci and ngi
0: amin ya rabbal alamin amin
1: ko ñaanal bokk ciar bi yeb do lay jégal ma ndo
0: wallahi si la alhamdulillah
1: yalla bay sambal do ko ma du bintu bay yalla sa ngam sa bay bashiru bay tamal sa bay bay ma suwa mbaw señ ci ma bay abdou sall ka señ ba sonu fañ jay señ ci ma bay daoud mbeg dal jam bay modou mbeng ka dem ba fal
2: ñeñe
1: ñeñe wa ka ale yu gore diga ma ndaw
0: la ndissam
1: bay islam day lande bay balle jantou ba mer sek mari sono fa mo fal jëm toy bajan dakar ñu nek job ka sa kopi sëriñ sama ndam ya siya bay ken de sama ko sen
0: bay modou beug niñu la ndissam ci la jere jef bay modou jere jefati ndissam sunu bay baba moy bay modou jele mouride sadiq bay mo jere ci la ko sadiq ma ngi leen ni baajale siax di la ñaan jam ci la ak rek mbalim bokki bay xere ci diwanu jambul ñepp ma ngi leen ziaré ba tek sa loxo leen ziaré bu baax baax ñu nak mbalim bokki bay xere ci sako ndak jep way nek suñ mbay jep ambassade ma ngi leen ziar baax ñu mbokki abdir jep ma sama ñay takko mbalim bokki takko di leen ziaré baax ci ngundo jep ma ngi leen ziar baax ci tayba sey ak mbalim bokki tayba di leen ziar baax di leen ñaan tawfiq ya san jaam na mbokki ngaña jang ba de geeno def amna ko sugu de ni may def rek mo def ni cheikh ndissane mo ñew mom ndissane jeuri abdou samad ndjay

0: 83 fay mang len ni bax ci ndini serigne fallu ak ziar ak mbolam bekk ndili ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum salam wa rahmatullah
0: mam buso
1: wa mang
0: ziar na la bax jaj
1: mang ci jam
0: te dik ñana jam ya lepp kay
1: wa amati na
0: jere jef sama mam buso
1: ya nañ ci dajé
0: amin ya rabbal alamin amin
1: ziar ñepp ñana ñepp jam
0: def nga rafa ndeysan
1: bay modi fall bu japp ni rek
0: bay modi fall waw
1: ma samba jog ni ci ziar
0: def nga rafa ndeysan
1: ak soxna jaara
0: waw
1: yaay boy ñepp rek
0: fall def nga rafa mam buso
1: a
0: di amul solo yow tabaraka la
1: ya
0: yaati yaati waaw wallahi ndeysaan ndeysaan wallahi ndeysaan koku soxna mam buso jagn la mankay ndekkal ba diko ziar diko ñana jam jere jef ndeysaan borom askari bu ziaré ba diko ñana tofe ak jere jef yow mam yow xamna tabaraka taxaway bi ndeysaan yaati yaati rek la tabaraka la yaati yaati la ana yalla fayal barke sel xay nak bu ngeen deugue sama esteti sama ñett photo ngeen gis non mo dar ke esteti non ñett sañ ci yep mam buso la ñett sañ ci yep mam buso la mo deugue sama esteti bu ngeen ko gisee non sañ yep mo lu sañ yalla yalla fay ko ma ngi ñaan ngeen ñaan ko bu baax baax sun borom ngi ko defal tawfiq ak señ bi ana yalla defal ko tawfiq barke señ Touba jere jef jañ ngay nek mam jaar bi xamna bari mom mang ci walu lijeenti lek ga mom yoy moko ñor dal lijeenti lek ko ñor soori mom ci sama xarit sama mam jaar yaad ku baaki assalamu alaykum wa rahmatullah
2: maye
0: jaar jaar bax musamba isaan wallahi
2: ma sala maye jaar mam
0: mam bu sa waaw
2: borom baax la
0: wallahi ko baax la wallahi ndeysaan
2: mo ci
0: lek wallahi amin ndeysaan amin bar sunta amin amin
2: def na lo rafet
0: wallahi gis nga waaw
2: dal la wena
0: waaw wallahi ndeysaan lola mam buse ni mel no len barke ni ko degg no len barke ci baax bo beug de barke ci ci
2: bo xaye ba legi non la
0: amul ciapet barke yalla ban kay
2: yalla demu yagal
0: wallahi wallahi degg le barke ci ci ba
2: yagal
0: degg degg le wallahi ndeysan
2: rap na gëna yaar
0: wallahi inshallah waaw
2: motu lepp yow ken deul
0: ay deen man kay ma ngi ni rek koor na yalla
2: mom baax nga
0: ndeysan ma ngi ni rek
2: lepp yow
0: ay deen man kay yaram gën len ma ñaan rek na dama jëm te mënuguma fay
2: yalla yalla gën yene yep rek
0: amin barke ci ci amin amin ndeysan
2: at na lol dong lañ ta
0: hmm
2: wala na ñoo xamanteni neexul yalla
0: degg la de
2: xamanteni mom mëna togi fum lu ñu rus
0: hmm dalay bax señ Touba
2: nañ gëna japp
0: alhamdullilah ñina japp rek ndeysaan
2: yalla baax
0: wax nga degg di ma sam bax señ Touba lay wax nga degg su fekkon dañu xamanteni ndeysaan ci bar ba wala ñu xamanteni ci nangam lo xamne ko gis sa morom di nga seug way di wax degg yalla rusu ñoo ko wax fenn fu ñu xamanteni señ Touba ndax li moñu bolé moy liggéey bi ñu nekk di xidma bi ñu nekk di animation bi moñu bolé tabaraka ñu nekk lo xamné lengu yag mam bozi mi bañ xamanté yag na ma sambi mi kasalika non saaté ba deug ni lolu ay at la te lepp rafet ñu gis sa morom tabaraka la dang koy fonk lo ay kacé kaw man défa dem metu man len man dama gis né ni san waccay bi ma jox sama yeluma waccay bobu seen mbax rek mo waral lu bak seen Touba non lañ koy def ci ni san mbolem ko am rek yanki DTL bi ak señ Touba bo démé lu gone san nga gis baye faré fofu yaayé faré fofu waccu way biñ lay jox nga dem ba Dakar wala waccu way ba Touba gi ngiss waccu way biñ lay jox ana lepp nak ni san amna señ bi la dal señ bi xamna moñu boole ci li yalla nañu gënal sam arñu ba kenn ku ne la ngay naal ak yene borom bi may la katan gog agay ci barki Cheikh Khadim ndax amana ñeneen ñi ngi jël seen crédit diko wor ci leneen waye lisan yeen seen crédit fi ngeen koy def naka bay balé ngi do wax tolu allah rabbala tu baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah.

0: ñu ngi ziare bu baax.
1: Maa ngi lay delloo ziar la jox ko wàcc waay.
0: Jërëjëf yaaram bi.
1: Li nga wax daa nekk cew rek, bu nekkoon cew de.
0: Ah naa def de.
1: Ma sax ko sama kàddu rek.
0: Ndeysaan awee ji la.
1: Ci santos bi ngay def.
0: Ah ndax yàlla.
1: Am na solo lool.
0: Est ce que ndax yàlla
1: yaa. Maa ngi
0: ndeysaan.
1: Daa nekk cew rek.
0: Ah yee maa ngi ko bëgg de.
1: Bu nekkoon cew.
0: Ndeysaan.
1: Dañu jël crédit bi di ko wootee feneen.
0: Ndeysaan waay waay.
1: Waaw yaa baax rek.
0: Ah bëgg naa ko lool barke Serigne Touba.
1: Mboolem ñu yeewoo foofu rek.
0: Ndeysaan wallaay.
1: Yàlla na suñ borom dafa ndimbal.
0: Amin barke Serigne Touba amin.
1: Barke Seyna Ahmadou Khadim barke Serigne Daara Sène.
0: Amin yaa rabbal aalamiina Baye Fall.
1: Ñu ngi ma gaa yëpp.
0: Wallaay Serigne Fall.
1: Dañu ñu déggante lool nag.
0: Wallaay ndeysaan. Serigne Fadjilu.
1: Waaw.
0: Lay ba ndeysaan yaa baax.
1: Waaw na jaajëf.
0: Jërëjëf Serigne Fall bég nañ.
1: Ñu ma fa jëwriñ.
0: Waaw waaw sama jëwriñ Abdoulaye waaw.
1: Borom conférencier la.
0: Waaw waaw moom daanaa la moom.
1: Daa mel na jàll na de conférence bi.
0: Mbaal.
1: Moom ak Mame Ball ko ci jël premier de waaye daa ñu ne ñu ngi koy xëccoo.
0: Ah moom jëwriñ la de. Moom jàmbaare lool.
1: Sambaana ba ci kanam.
0: Jërëjëf Serigne Fall bég nañ.
1: Jaajëf waaw.
0: Jërëjëf ndeysaan.
1: Ngay gër
0: Amin Barke Serigne Touba Amin yaa rabbal aalamiina Amin ndeysaan jërëjëf. Nee naa ko moom de daal moom jëriñ la moom bu toogee fi mu tubaarkaale moom nag lépp day taw fii yow def sama classe bi ñu lay dañu am yéene waaye xañ na man ngay fi nekku daal incha allah jërëjëf. Waali Abdil Mouridine saa di xin dafa mooy bi xidmatin ndeysaan jëriñ Pape Ndour maa ngi ko nuyu baax di ko ziar di ko ñaan a jàmm ni baax jëriñ Ahmadou Bamba ak Gueye maa ngi lay ziar baax di ñaan a jàmm yi. laa ndeysaan dëgg Touba dëkk texe la.

0: 88 620 2339 ñu daari jëko da la mbacké ko baax assalamu alaykum wa rahmatullah
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: cheikh adim
0: mbacké
1: bay soye
0: bay ma ngi ser baax bay soye bu
1: so mi ngeen yeggo
0: tan mbacké ndjay alhamdullilah
1: kontan na door
0: alhamdullilah alhamdullilah ndjay
1: ñe do yi tay
0: ñi sante yalla mbacké bay soye
1: alhamdullilah tawakkal
0: alhamdullilah
1: di la nom rek
0: ma la rool bari bay soye bu
1: alhamdullilah
0: kay
1: yalla may kenn ngi dam
0: amin amin amin amin ya rabbi amin ya rabbal alamin
1: bay ma tar ma rek
0: bay ma tar waaw inshallah ndeysan
1: langi siare mbay mar nak
0: waaw mbay mar waaw waaw
1: waaw
0: mi mako bax sun bay
1: ak abo ñang bu baxa baxa
0: abo ñang waaw ndeysan
1: ak mbay ak jallu say say bi
0: di app na rek ko bax la
1: ko
0: bax la ko bax la ko bax la
1: langi nuyo mangi siare waaw waaw mbarum bar siare bar siare ñep
0: waaw ndeysan waaw ma kamel
1: ne
0: ko la ndeysan bay soye bu
1: ene sa borom yalla defal jam
0: amin ya rabbal alamin
1: ay wa khadim mala sopp way ci
0: bëgg bay soye bi ya bax la ni san jay
1: jërëjëf way jërëjëf
0: deg na lo sama xol sedd na
1: ak sama benn jeen baat bu ñu wax modou gey
0: modou gey waaw ndeysaan
1: ang koy nuyu ci ko siat bu baaxa
0: baax la def nga am solo bay soye bu
1: jërëjëf jërëjëf sopp
0: jërëjëf jërëjëf jaay jërëjëf bay soye deg na ni san jërëjëf sama xol sedd na jërëjëf bay soye bu jaay ci mbajaneen ma ngi jarba ak mbolé mbacké ma lay rifari fofu ci mbay mar ma ngi nuyu le siar baax di la ñaan jam jëru isma isma isma djuf ma ngi nuyu baax di len ziar ak ku lekkey ma la rek ñu baax jëwriñ malik ñu ngi way ziar ba nak jëwriñ cheikh lam ziar baax di la ñaanal jam sama mbay ngal sama jigen baax bobule sama khadi etrey ya ndaylo ma ngi nuyu baax di len ziar di la ñaanal jam bay sidi mbou ma ngi daan fofu bay sidi mbou gën nañ ko degg de bay soñu sama xol sedd na de jëre jëf yalla ko gudo sa fenté wër le barki cheikh khadim

0: 28 623 37 mi daal di jëkko ci rajo Jant BFM Touba 95.2 ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
1: Aïssa baka ngay neexal
0: sama ni sant baax kay alhamdullah
1: gitar ba ani ma sa gëna la goro lay la goro lay
0: bay goro lay
1: gitar ba ba
0: bay goro fa may woy ni
1: daru khadim
0: balay khadim bay goro
1: ni ma sa gëna la lol ma sax la
0: jërëjëf bay goro jërëjëf lay amin amin amin bay goro amin kay lay inshallah denk dig baax kay lay I'm going to go to the house. Mamor chambu jenatul mahwa nabaki jenatul

राजा रूप में।

Allah

tam bu baña tuubiye ne ko tuub ak rafetal ku bëgg am fetal gu baax na japp gi fetal bu baax ko japp gi fetal bu baax am jariñ ak mucc asal ku nekk yene ko lu baax tay wax ci ay mbiram lu baax ci lepp lo man ci lu baax ngir yalla de ko ko defal ku nekk yene ko lu baax tay wax ci ay mbiram lu baax ci lepp lo man ci lu baax ngir yalla de ko ko defal galaaje gi takku ko yow galaaje ngi di wo ko yow kon ay wujok teggi la yow jammu ju dik far la dal yal nañu may bepp julit lepp lu muy sakko ka wut musal ko ci xif ak tawat fegal ko luy waral mbugal te yal na kep ku julit far sop kep ku julit julit ñi far defi xarit and bu wer te bokku xol serigne bu nekkum ngeeram yal nañu dundalum ngeeram dundal ña nek ci ngeeram tay sante ñepp ka begal yal na serigne sepp jubo seeni murid bokku jubo ñu bokku jubo te aw ca ngeer ma di jubal serigne bi dolinu ciofel ci yow te dolinu ngeneel ngir yalla ak barkeb jabeel saxal nu yit ci sa ndigal musal nu yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf te def nu ñu jub sa sel la jëf te may nu jaaje fa kipal musal nu yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf def nu ñu jub ñu sel la jëf te may nu jaaje fa kipal te may ma nak man Babacar ma gem la gem gu reey gu wer gutol ne gem ga Babacar gem Mustafa kañu gënal donu nga Mustafa bu wer na donu Babacar bu wer ngay Mustafa may Babacar deug mu len leuf desul na nga ma def ku la gërem faaw te def ma ko gërem te far ma def ku ñu xoram ku ñu musal ci lu seful def ma ku sel ku sawar musal ma faaw ci wu naqar saxal nu ci tiant bu wer non ñepp boole nu saxal musal nu faaw ci tawat yaatal nu yit ci gep wet fete nu yit ci gep wet lu nam la jañaxal ñage nu tawfiix ak ngeeram te may nu tawfiix ak ngeeram bu len len mana jëm mukk ci nun lu nuy la jël na teggi dem lu nuy sonal na teggi dem yi yaar yef buñu fi jëm buntu buñuy awit tejal may nu lu nuy dox di bégal lu nuy saxal ci sa ndigal te dunu lor dunu bugal li lanu aajo nak fajal boole ni yëkkate ki mbég nu bég te jóg faaw te jag te mucc nag ci mepp ndog te yegg yeggalay kurél xarit defal bàyyik tawat ak sa bakkan muy sag tawat bàyyik tawat doy nag tawat doyloo ko wëllis di tawat murit muñ ak santa ko war jéema la sax ci lala war bul bàyyi mukk lala war bala la war day taxaxat ku sab sëriñ mayug ji geñ ngay fab lu bon ak lu mu bañ waxtu wu jot di ko sa bañ léegi mu fab la sànni kët ku am ci sab sanguk ji geñ war koo ragal ngir ku ji geñ ak dex bu sàgganee suluñ ca dex ga cay yow woo ka jot amuk ji geñ ci sab sëriñ du tax nga sañ ci sab sëriñ lu kenn sañul ci sab sëriñ ku ragalul yàlla du nit bul maare ngir amuk ji geñ gisal wetañ am nag ji geñ te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fam sànn ñu rot bul maare ngir amuk ji geñ gisal wetañ am nag ji geñ te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fam sànn mu rot dalal di dolli kuk ciofeel te dolli kuk ragal ca teel ñu dal di lay dolli ngëneel te may la mucc gu rafet tuubal ñu may la sutura far li nga mooy ci sutura fek li nga bañ ci sutura nga dal di jag faw te set ku wacc luy nuroo ki mooy te rëcc luy nuroo ki mooy day mel ni sax musula mooy rëcc li mooy faw xarit ku bàyyi mooy yépp ci suuf ñu bàyyi aw tiisam ci suuf te dal di koy fabe fi suuf yóbbu ca kaw mu dal di set dalal di rocc ku ca suuf bàyyi lu dul ndigal ci suuf ñu dal di lay rocc ca suuf jëggal la may la sa mébét ab lar bu sàngam woo ci ndéey wax ko la muy bëgg ci ndéey na def la muy bëgg ci ndéey ni cell nag bañ a tawat adduna ñàkkulug tawat ku ci ne ameloo tawat ku bëgg a ñàkk ak tawat day génn addina wérét kilifa am na ak tawat ab surga am na ak tawat ku nekk am na ak tawat bàyyik tawat daala rafet ku ñàkk am na ak tawat ku woomalit amuk tawat kenn du ñàkk ak tawat te tabbiwul àjjana kët koo gis ñu naa sant na it mi ngi wéyaale ay tawat
yurey rey ak mebet yumu amul yawul xarit aduna mi keur la gutis ngir yalla mo ci defutis ku ci ne faw amutis muñal te far def ku lewet lo mana deg na la neex lo mana seru na la neex lu yalla def mu wara neex te yalla dala fi defit ñajiitu ak ña dess ginaaw ñepp ak ña far yeex ak ña gaaw yalla ko def te nga ni waaw nangul te bul baña ka xat ñajiitu ak ña dess ginaaw ñepp ak ña far yeex ak ña gaaw yalla ko def te nga ni waaw nangul te bul baña ka xat ka jiitu ken jiitaluko ka top ken tofaluko kudul boromam denga ko kureere wax jile du nit lu yalla te kum neex ak kum neexul na la neex kep ku atab yalla neex mu falu am lamuy mebet yalla nanu atab yalla neex fawute lepp lu nu neex lolal yalla neex neex yalla te saf serign biit mangi daganati yu bax yu am jariñ lol ak ñu bax ñu am jariñ ñu baxa bax te boole am xela ku fit mangi daganati lu yes ngir yalla am na may gu yes serign bi am na may gu yes man nañu ma doleteet yalla nañu nuy dolli murid guyemu lolaki murid yu gem yu ragniku murid nu guddu fan amuk werit yalla nañu nuy dolli murid guyemu lolaki murid yu gem yu ragniku murid nu guddu fan amuk werit ludul ndigal amul njariñ te ket xamal ne ab serign du bëgg nit ba fam njariñ jox ko te toppul ndigalam kem lo defal nak sab serign am lu na tollu ci njariñ lo defalul nak sab serign boko bëgge it do ko am ab terat ak ñakul dara waye ku seytul dara du am ca njaayam ma dara li ma taxam te ma ta gem ku jog ba dem fi terat ak te yobbu dara du bëgg te serign ay ab terat ak du joxe ci neen yefam so deggete yow sen ndaw so xamni mo gën sepp ndaw bol daw di jëm ci so sa ndaw dawala daw wutik canam bo bëggete len njariñ ci sab serign jox koy njariñ serign ku koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam ku yar yefam nga yar sa yef ba nopi laq nak sa yef di laaj yefam ya gëna dof nde kon sa xel du ko xalam bol jay sa bop bu ko nax xamal ni ke defu la jox ludul li ngay jëba ga wax ak jëg rek am xoram bul jema saxle lo jiwul ngir jema saxle lo jiwul am xel mu gatt la wutil ak njekta jëndi ay ngeeram koy moyte bëgg aljana lolé mu bëgg jombuna lo xamni li nak jombuna ab dafa koy bëgg ndaxam doxo te bëgg raw ku ne jëfo te bëgg am lu ne sonno te bëgg gën ku ne du mëna am na nga ko xam te yalla kët man na lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak neub dekk fune wutal ko na ngir mu ca jëm dekk bu nit soobum ngiram te taxawul dana ca dem yalla li le ding dogalam te ken du ding dogalam aljana ak topa ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari barab yi bo ci jëm dalal di soobu am ngiram ab lar na bay rek ku sasam te baña soñ ab añam jekki di soñ ab añam te baña bay gacce ma cham bayala bay te muñ muñ ngir ñi ngi lay togali añ baykat buñuy togalé añ nay téwo rek mbayam murid luddul ak bayiku té soñi bopam waruko yow jébulul té bayiku ngab sab sëriñ aw ndigalam murid luddul ak bayiku té soñi bopam waruko yow jébulul té bayiku ngab sab sëriñ aw ndigalam rik asan lu mana xew awal ndigal té yaru yow kon di nga laq wépp yi utaek alang mala ko wax rik asan lu mana xew awal ndigal té yaru yow kon di nga laq wepp yi utaek alang ma la ko wax mbollem lu de fi jog di wut yara ko gën gën ko rafet mo jara dox junni bi at di wut serign bu la ko jox ku yaru rek ka mata am ku yaru rek ka mata xam ku yarul matul am matul xam turam wasax ab yar li tax amul morom day tax gën fasay morom tay tax gën fasa borom ku la yarul rek ka la nax ku la mayone junni it te jeppulu bi yar may layit legi nga gis junni yarat borom yar far ko te sekh ku yarul matula yar ku yarul matula yor ku yarul al ku nafar ko ya bu far tabal ko pax ab yar yamo wulak dara ku ko amul amul dara ku ko amit ñakul dara serign bi yal nanu ko jox ab yar la de fi gëna nit ab yar la de fi sut nit
avier la de fi rawe nit ndedu alal ak reey yah judo ki jurmat la damo ragal yalla mata damo te kuko am du ko damo ngir doto gis baxam nga sax judo ki jurmat la damo ragal yalla mata damo te kuko am du ko damo ngir doto gis baxam nga sax ku gis boromam doto gis bopam te no mona doto gis moromam te doto gis dara ka wax waxi la rax ku gis boromam doto gis bopam te mona doto gis moromam te doto gis dara ka wax waxi la rax motax ba yalla ku ko am yaru te kenn du ko am te amulub serign ndaxam ku xam du weddi li ma wax ngir yalla ne ci alquran wutal ci man ab kerkeran teb serignay ab kerkeran asan jappal ci jile wax ku yalla jox mbolo mu doy ñu di la gontal ak xey lo len digel ken du ko moy war nga jubal te baña moy te war nga len ak gindi ñom baña siratal mustaqim te fexe bañ jaamu qadim bu wéré wér te wéyé wéy mbalu ko moy yawmal khiyam dañu la war ni jeggi mbam mba ñi le na la ak jaam ña nga yoron joxe ko tay ngay jema daw do mana daw mbolo mi meppangi la gaw xawma ci yow lumay taxaw te jema muñ gatché gu reey bis bo xeye lek ba sour ba nopi sang nak sa bir bul ñeeku desi tude buur ca boba bis ngir am nga nguur aduna mbolam ñi ko am yegal ni kenn du ci am dara ludul li nga ci am ak tiant war na la buur ko xamni eppule na la ay yef ndaxam eppule la ab ciona ciona fitna la kuko amul bari nga mur ko xamni mo la epp nit faw mo epp la tawat do seru nit ko amu nit ndara ma ngay tawat ci bir aduna lo ci am mu doy lu tuti tuti dal di doy lu reey reeyit du tax mu doy kuy sakko aduna du sur aduna doy le du ci ne ak doy lu mo ci xalane ko gis mo am ci it lu ne du te mu soxlay jori jor ku kenn nit rek doyul am fukku taxti ko doyal am junni taxti ko doyal rabwangi ni soxal ta dir mbubak tubay bula doyul xamal ni soxla nga ludul lo topé yalla ak ndigal tubali moy te daldi bur ku soxla wul ludul bayyi saasu añe na jog bayyi te añ nga kat jogal bayyi sa dara jangi ni dirir waratu la la geeyelef ludul de sante ak def la sab serign ni de ko def tay moy luy waralu tor sama yi reyna te bari sante la sante lu bari tane nga kat gaay yu bari war nga joxe ak tiant gu for bayyi tawat war na la yow ak tiant yit war na la yow ngir sab serign fay na la yow tek la ca kaw te jox la nguur bayyi tawat war na la yow ak tiant yit war na la yow ngir sab serign fay na la yow tek la ca kaw te jox la nguur ko la ni wax man ak sa nguur giñu la jox deug bu woor nga ni ko ak doylo di nguur te doyluna wali ci bur kula ni wax man ak sa nguur giñu la jox deug bur ngani ko ak doy lo di nguur te doyluna wali ci bur aduna yew ci bu baax te fagu ci fagu lu baax ngir fi lañuy fago lu baax te fi lañuy baaxé ka bon lo fi amul doto ko am motax fexé la dal di am te ëlëk ndam ak ngeeram te saasu jot nga far fi gën aduna mo di am nawet ko ci bayul ba mu sewet dina torox dana tawat yal nañu baye te guddu fan serign bi yeenañu bu baax yal nañu yewu nak bu baax tey jema jëm kanam bu baax di dolli koy ciuja kinen yal nañu am gonay yu leer ak mag ñu leera leera leer ci wile weer ak wepp weer wu teru faw wati bi kun jamono jaangi bëgg yes wa jamono ngi bëgg yes legi no am cant gu yes bari gobe ka kaweren bari go baangi bëgg jog ku bëgg jog legi mu jog ku bëgg jag legi mu jag yal nañu jag fekke dewen yal nañu jag fekke dewen te sunu dewen gën sunu ren yal na ngeeram dikki fi nun naata nga sax faw fi nun daggay ngeeram na sax fi nun daggay dugub dekk fi nun ndox ak ngeeram dekk fi nun noy santa kay teralu gan waxtu wu jot nañuy geeram faw ka def luñu geeram ñi di nu sante ka gërëm fa waka may ndol len lu jan nan sunu xol yi sedd lool sunu yaram yi sedd lool te sunu fan yi gudd lool nu mucc ci wara ki fen serign bi yow ki yori mbek
fessaytu nak saxari mbek yabal fi nun cianta kimbek te def nu ñuy bax ak gën serigne bi yal nañu ko neex fawte lepp lu nu neex lolé la yal nay la ko neex te saf ko lolé jubbu ko serigne bi yal nañu ko neex fawte lepp lu nu neex lolé la yal nay la ko neex te saf ko lolé jubbu ko nun ñepp yal nañu ko saf sap te sax ci lu ko saf te am ñu sax ci lu nu saf te saf nu saf gu ragniko yalna nu def mbegum xolam faaw te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago yalna nu def mbegum xolam faaw te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago yalna nu def mbegum xolam faaw te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago lu nuy begal nakoy begal lu koy begal nanuy begal yal nay dogal lu nuy begal faaw ak may lu nuy dogu nay beg ci nun nuy beg ci mom muy na ci nun muy na ci mom mu sax ci nun mu sax ci mom jef junu jef mu santuko sunu dig ak momit na leer te digam ak nonit na leer faaw ci wi weer ak ci weer wu nek yalla man nako na sunu digante rafet te bu mu am sen nas tawat bu mu amit sen nas leget yaatu ci yaw jaglenuko sallu ngeureum sarax nuko santum ngeureum tofal nuko te deug fop ko may nuko rewum ngene lut fal nuko aw gaay ngi fi sunu suuf nu no ngi ni na ci sa suuf nu bok nak na fi sa suuf ku ne ca kaw kawe nga ko kawe nga yaw nya fi te kaw mbolam nya fi te ñepp kaw xamal ni ya ca fi te kaw ku musa reey su xal nga ko rofala rofa rofa ruuf ci nu ne mbeg yu te enu xif nun deenu may jamaka wu fora ci sux jañaxnuko rofala rofa rofa rof ci nun mbeg yu te enu xif nun deenu may jamaka wu fora ci sif jañaxnuko bo jamate may nu ndawal te may ndawal ku lay dawal bu kenn ñakate ndawal ku ne ci yaw dimbuliko ku nek barke nako dal xolam ba sedd xel ma dal mu ne fi as mbarab su dal xelam ñu gem ko sopp ko mu dali sant mu dila sant ak bege ñu di ko sant ak bege nga fal ko fe ñu ko tigi muy begte do tu falleko mu dila sant ak bege ñu di ko sant ak bege nga fal ko fe ñu ko tigi muy begte do tu falleko yaanu fegal ludul njariñ ba nopi jebal nu njariñ yaw rek am ci nun njariñ lu ne ragal dindi nga ko yaanu faral geppuk tawat yaanu fegal geppuk tawat kula amul amuk tawat te lu mu am ñu nanguko seral nga xol dalal nga xel dolli nga nuk bax ak alal lo digle yal nañu gënal am am bu ñakudul tege lo bëgg nak nu di ko def nangano may nu di ko def te lo bañit bu nu ko def musal nu yaw ci jégué ko ludul sambek bu nu ko mon bu nu ko def sam nu nun jëmeeli mbik faaw ci nun saxal nu ci yëkëteku ludul sambek bunu ko man bunu ko def sam nunun jemeeli mbik faaw ci nun saxal no ci yekeetiko def ma ku saf ku la safo te def ma faaw ko safo ku sax ci yow di la safo jubula nang nga jubuko yow bamba am nga lo joxe te soxla wo ludul joxe ya gëna baxit kuy joxe sa yoxe yaangi fessalal sa xol bi duy ko bamu fess ci yow te duy ker gi mu fess ci jur ba keur gi fessa fess delak alal juy feng bugal adna jox ma wi wam wep fegal ma wi ayam wep te may ma fuma jam dim ci faw waka musal nun may nu ngeen ji aduna te jox nu ngeen ji aljana nan ngeen ku nek adina te gen ko aljana wuyul nanga nu may nu sutu fan kep ku nek nak te gen fe baxi je faw te gen fe sam gen fe sel xol nanga nu may nu sutu fan kep ku nek nak te gen fe baxi je faw te gen fe sam gen fe sel xol serign bi may nga nu xam mbakete may nga nu am may nu def ci li nu xam ak li nu am la nga geureum xam le nga lepp lu ndigal ak lepp leuf ludul ndigal ludul def ak bayyi desul ko seru xam na leuf te am xam xam bi xep ngeenuko alal ji xep ngeenuko murid bu nek ye nga ko te duy xolam baake hikam kuy wax nga fas ni yegna buy jef nga fas ni alkuna
wax yi rafet na yemuna te jëf yi bon dimbulinu bulef desul ludul di wax ñepp di waj waje ka wax te ken du def ci lam wax dara lili ñak xoram ko seru tay xam nak murid tay dox di waxtane ak murid te du defit jëfi murid te nga ni accam ten cham ko seru day diglek joxe te yar yefam bañ ko joxe kuy dox di santane ak joxe te joxewul bayil mbiram li tax murid yi bon bari serigne ci bon daño bari serigne bu dencé lu bari du manaté yobbu ka dem serigne bu deddo aduna murid ba deddo aduna waxtu wu jublo aduna murid ba jublu ko ndaxam ku bay arenam ba mu ñor mu jënde ko fasam di war di niru gër mi ci nga war ko ka le sank na mbayam mayul sanawle buy liggey yow ngay nelaw ba muy liggey ba nopi nak nga fab liggey bobale farni ko pelam njegam liggey yo ku liggey fexé la fab la mu liggey joxé ko ndax bodul liggey tay joxé dé fi la yeram awal ca ngir ma wote ca kuy ci fekk nga ne ca kuy ci wul deg la ca kuy ci daw nga jël ndamam ku bëgg jot gaaya rawon ca bëgg gën gaaya rawon ca bëgg jitu ñarawon ñepp da fay not bakanam ku not bakan noti kemam ca mo nakat ku bakanam not le gis bepp kemam not ko ba far war ci kawam notal bakan japp ko war mo gën di jëndi fas di war murid du jëndi fas di war bakan balay defu fasam kawar fas mënul nga war kawar bakan mo man nga war deug te mo jek nga war mo mata yemit nga waram bul top mukku sa bakan bul topalit kenn bakan yar yef day taxabon kuko bawul du jam kanam bul top mukku sa bakan bul topalit kenn bakan yar yef day taxabon kuko bawul du jam kanam ko xamni yalla da la tax mu ñew fi yow defal la tax mu ñew fi yow ku ba la tax nit ñew fi yow gaddu loram lo xamni li baxul bayil ku def bayil ku ba bayil kuy waya de ka way wayal lu de fi sik bu ca jëm te lepp lu indigal defal ku def defal ku ba defal li ma la wax boko bawul yalla gërem la nga gërem yalla no am sunu serign faaw te am lepp njariñ yalna nu dekk ci njariñ faaw ak cyant ak ngeeram yalna no am jef ju rafet ak fan wu guddu wu rafet ak muj gu yem gu rafet ak wer gu and ak ngeeram yalna no am jef ju rafet ak fan wu guddu wu rafet ak muj gu yem gu rafet ak wer gu and ak ngeeram

Musa ne ama khala maga lugu siya Musa ba kamu wate wantu ba taba yam jugefa. Ne ama khala maga lugu siya Musa ba kamu wate wantu ba taba yam jugefa. Monya defan jiwtam kharit bisbo ba la bamba jug jur bel fanan si tuba. Nena kero glawam bay gajagag mambala. Yen silen seman di magayala. Muni matari.

kiyo mo del ci jël ci ahmadul mbakiyo ndaysan kayo bo muhammadul mbaki mo del ci jël ci ahmadul mbakiyo ngir bamba altina la wuyji yalla serigne musa na ngir bamba altina la wuyji yalla alal balankoro futu bayila ngir bamba altina la wuyji yalla alal balankoro futu bayila nonu lañ wal mako defon fotay ba arfan bi arfin dama don lu tarba gisna mu nan saru gi man du fatu man bamba damay tuhu di dam fuyatu

La zaga mi kodiya bila mi ni. Fiwa bil kita biwa la minu. Malakani la minu wa la minu kita babakin jani ta minu. Malakani la minu wa la minu kita babakin jani ta minu. Serigne Moussa ne budul ko nak nafiq ya rambaaje yawmal khiyam ken du fa dem baynaaje ne serul ko nak nafiq ya rambaaje yawmal khiyam ken du fa dem baynaaje kon tay ma wax la dalal yenen ya ak sa baya ak wal ya khajam ya soxle me mbir ya mon jabaawan mbirum seringaawan wayef ci batin setal borom mu ngi na ayo ba sax ya ko dar xoto di wandi ko ba te tew ko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko nehmal abdu setal madani yal madani jeften ñu bolé ko ki gayne yow ka jik cèn ñu bolé ko ki gayne yow ka jik cèn gayne yow fardi mar yaram wa muy re ñu far ko jangal saar warab yayi waré yahya no tom ba dootul am ci senegal non ya ko japp xar jëmam do yaari gal muy bëgga wax yalla yabal jibril ni ko suné dootul don ma rasulu so xale me mam sunu ibrahima bamu latam khalila kalima nonam ye gene nay ko muy bay fela ba yalla reni logo ismaila ñu dalu talal ko balu namru sa def ko ci bi yalla salam salam sa Qulna ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim Serigne Moussa ne setal ma yonat bañu nan yaquba gumbana ay addi falam dunne ba dadal si moy rangoñ ganna ba Yusuf sanko fu jegi saxo ya sawa so xale mi Yusuf ak mbokam ya delo xalam kasom ba ak tumam ya doto ragal kudul ilahi nasi do yo yo xeti ngir be xam xanasi na ko dile na yo kay maqama ba mi seb ñawte bisim khiyama seug ma sa ne na tuddu li da yo kay maqama ba mi seb ñawte bisim khiyama na to di gir gir ami awliya yi ko di lajal khairul anbiya yi mustafa mi fi gën masñ ko genné mu dem ba najaran ñu di ko sanni dajana day jabaran sayyiduna muhammad non ya ko genné makka ngir bañ diine bi izni rabbihi la dem madina fanan la jim khunte fanan ci ay daj andak ababakar lu nek moy daj fagnan ko tabal go ci biiru sarwar joxnan ko toge taw ko deke man neena karo ak la yalla wajja saru nasi ak falahi moj ko khairu nasi bisub karo ak la yalla danil kifer yekati l'islam lolou doyna titer dunya khana khamodi modi sujul mu'minin jannatil kafir ñi ñaan duñ mané serigne musa né dogal bu am yalla ko

0: ndaxam na ci mbir yo xamni la min du ko lal amna ci mbir yo xamni na ko misal fa wajib al imsakum sajara waya dana le ci musul fi le dara ndax ko xamul yaram mu doli ko bu war kuman arab la seti norul absar neena gannaaw rasulullah ak siddiq lañu rendi usman delu jam faruq usman ray nañ ko
1: ñuumal
0: ko japp marwan ma sok mbir ye deglu len yeen gawan usman gaw nañu kër ga 40 yawma wa 90 li doyna fe ci war ma serigne musa ne kër ma sa gis nañu re abdullah dañ ko salab dabba bo war na lay neena yawma jamal ñu toj batum day jor ba bes bes ñu toj batum chamagn ba setal mo yalla bañu la yo ba yawma jamal sa ñan batum day jor ba bes bes da ñu toj batum chamagn ba muhammadun ababakar siddiq rayn wa jar wa ju nek yuxu nona mi ray nañ ko ci rew ko fa ngir yedd yalla gañ rob ko fofa fumuy julé fajar la ibnu mal jam fa jaz ñew bet ko dal di koy jam sedalu sayru ya ma sawara lañ ko ray ci rew karbala non ya ngi yor bo bagna badena lamiñ wana se lamu lesina sir asan nona mi dañ ko toke mu dal di faatu soxna sa ko toke ño toke sadiq del toke bakhir ño toke sedu abidin taire sedu rasulullah yo sal kasim gënef ko am gor ci do yasim ko ko tal na negam ci kawam ci baghdad tuñ nan ko ay at bat ba melni agrad yang ko ba domi waju nan daawu de ko ka rayum na to asal moy waada fuk ato girom la am ci bënn moy ten aw mburu lay rere masle genn setal anas bayib limam malik doma ma khali ngir mi tax ñi salik tej nan ko ay at ci kasom la faato mbeur ma ko julle wut fofa faatu xana xamo ala ji sofi yoy mbeur dor nañ ko waxtu takku sa an dinni yar muta weddi gañu far ko rendi sanni sa dajjara ta mo ne jende xana xama jaxfar do mi yahya tej nan ko far ko rendi jeng yahya no muntazir do mo tawakil bayam mose fuko gis ray ko doni gayam serigne musa ne ken

ñu jot ko far ko jappu tej ko fofa te waxtu mo defon khalifa su ngeen gëmul li yeen moritu gawaan ngeen dal di yor terem ayatu ayawaan te xamne tay budul ko nak france mbir ma amon dana amal ci saasi ngir la dalon gaay ak gëmul yeenel be misal mi warna fenc gaay bamba waya france na non goru senegal ñi ñu fital ñi jurgal ci seni gal ñi genn gal doy far dem ba faatu ñi joxe seni ngannaay li ndax ñu yaatu ñu genn sa moodi cere wu soose yóbbu gabo bolek bi daa ma siise talal ko buur bañu lake blanche def ko ca biir laal ma flanche ñoo genn lam dul jël bi réew ñoro roy magi dom ja jall fota toro ñoo del ray almami abdou boukar ak ahmadou saykhou japp abdul khadir japp rakam almami abdou boukar yobbu gabon dom ja ñoon ko boutar ñoo gënal bu reeg sam ma ci lawa fugura sa yeen ñepp ne leen ma wa waaw buri ka jor yofi non ca bawan ñoo leen dugal xey taxawal tiwawan ratale domi bur yawon fasalum ratale sin ganar taxaw ni malum señ so digante walok jambur ñu japp len ken defatul ab jambur ayne señ mak ibrahim khadim ñoko ni tias te mo war won koy khadim setu matar ndumbe masanjon ko ki ahmadu aminat ñoko sangi kon nan je mo deddu aduna ngir bonam gi taxam ni waju ayon ayam gi nan jema daddo aduna ngir bonam gi taxam ni wa ju ayon ayam gi nan jema daddo aduna ngir bonam gi taxam ni wa ju ayon ayam gi dunya di disu gay jam ci yalla te aljana ye far yewdi yalla kon ku la de sedal ahmadul bakiy balay se bari serigne bakki marab ku ya de sedal ahmadul makiy bam la ta don muhammadul makiy dari ni musa ne ku ya de sedal ahmadul makiy bam la ta don muhammadul makiy non ya ko genne ne gi mbake bari sandar ma yalla ko lan ngay jari mu ñow ndar ndar ba nga ngeen daaro ñu dal koy jël ak moy dakaru serigne bi la so xala me ñaar gu de ya jël dakaru ba de go wax jaba wax waru neena isa sa gam do zalikal mabita wa zalikal lila samaza tar ila al jad bil arwa ila shura kun saban al mai balay sanon ya ko jabu fofa yob galwa musax jurom yar yatam ci balwa mo tax dem na kuna kiri ba dem ma yomba ta masla yakh yakh bu del ci touba ne ñepp def ni lu magal serigne touba dem na kuna kiri ba dem ma yomba dem na kuna kiri ba dem ma yomba te masla yakh yakh bedel ci touba kasso fital mba karawas mba jasi dute serigne touba di way ci dasi mu ñu fi ñu fam carte bole ak mba xaan ci kawé touba lepp da fay jaxaan ngal dole bambu du moro mom kacior nga ci tukal des ko ter ngal mbocior ngal dole bamba du moro mam ka jor nga gi tukal des ga ber ngal mbocor nena kero la bamba te ñu fa bien ba yedel ko yalla ba dem ma yomba ngir ba ga ramu jemro yenel ba tuba liman bal khamod yan ba yan ban yonon khutbu ya ak lab dar ya ta dun ko mo go fa braw gañu de ngeñ di wey te tawatul balaya bisorati lakhwan lam silaya serin sanan khisla ju bambay kamil mariya pusqulon shekh bambay kabal man sa ka fi salika fal jarbi wa man yujarbi bab al gharbi jayantana yalla tadotul khat rijal sera nan ko nan ko masla satch

0: man ci tambali ba waru la nelaw waru la matul war na jëndu xaram fu mu toll di set ab yaram set li ci kanamam te liko jex yaqin mu di ak wolu wolu yalla
1: ceñex ef
0: ba jaamu yalla gëna neex ci mom lekkal naan ba wet fo xamne kenn du fa nek xaram du nek ci yalla mu melne ku jekkale ak yalla di lu ko yomb du lu muy xara def mu fexe ba fu mu tollu du fatte mukk borom bepp mbir mu bes diko fatali yalla sallallahu alaihi wasallam ragal na sun borom ba nga xamne bu ngara uppe mu tit bakaram soti ko bu dige lu yeng non xam nit bu nga mo maté deug xolam du jog ci yalla mukk te lool moy ma taxé fa taxé mané yam loolo ko may doon adam fi ci aduna sax nit ki samonté ndigal yi ak téré yi dana dem ba wuté ñeneen ñoo xamné ñi mélé wuñ ko ndax bo ragalé yalla deug ragal yalla dana def lepp ragal la nit ak luddul nit bo ragalé nitam luddul yalla yalla dana la def nga ragal lepp yow itam kon bo xamé yalla muy sa itté di sa bëgg suñu borom ci bopum dana la tégal cioné aduna tégal la cioné al-akhirah imam khazali néna day meññati diiné ci aduna moy xam yalla da xam yalla ni nga xamné gis yalla mo daq aljana xam yalla itam moy li gëna neex ci mbir diiné fi ci aduna ndax tara nga junit ma am ci aduna ak nit mu nit ma am ci aduna xam yalla ak gëna neex ci xol ci ñu xam yalla ndax jallo taar pey suñu borom yi ak sama jalla ba neex la ci nit bo xamne xol rek ko atal waye bëtt mënu ko gis ba ci xol nak waxtu xol sété mo gëna mëna gis ba ci bop ndax bëtt yi bu la dara yire sa digënté ak li ngay xol doto ko gis bu la sare bu ëppit doto ko gis bu dé luy ami ëlëk am bu doto ko gis ba ci xol nak lepp tay yam fi mom lepp lay jallo kon xol rek mo mëna gis suñu borom tabaraka taala xol mo mëna jallo arasul kursi mo mëna jallo jibril ak yeen malaikatul muqarrabun mo mëna gis lawul mahfud xol mo mëna jallo umul kitab ak al kitab mubin kon bu ne day meññati diine fi ci aduna moy xam yalla ak wetliko ko ko xam yalla du wet al haris al muhasibi neena tawna ci xam sa borom ak wetliko ko fo xamne bu fekkon doom adama yeb
1: ceñex
0: dañu dajal wuurna ñi mëna yoko di yoko ñi am luñuy teug diko teug ñepp ñi am liñuy yëngal diko yëngal ak ma nek ci digg mandi mo xamne gisuma dara lu won ñaan kep ci sama xol lé duma tankal duma wétli li itam duma wétal duma jaxlo kon yalla gannaaw tutam mo xat ci nit lu tutam bu diké ci nit dana ko wétli dana ko bëggal dana ko katanal ba dara du mëna dox ci kanamam diko tepp man kala billahi la yu'jizuhu shay'un sallallahu alayhi wasallam ci khutbaam ne bis bo xamne dafa julli su bo nopi yek ci kaw minbar bi di khutba ba tisbar jep mu wacc julli tisbar delu yegat ci minbar ba di khutba ba tap xam jep mu wacc julli ko delu salat ci kaw minbar ba di khutba ba timis jep ñu bis bobu lepp luy am ba ba saari taxaw waxtaan nako ñiko deg deg nañ ko ñiko degul deg nuko ñiko japp nañ ko ci saari ko fekk won ñiko xatte fatte nañ ko amul ben xew xew bu fi am bu reer ak doon adamay wala mu di len jindi luddul waxtane nga ko kero bobu neena alayhi salatu wassalam ak texe day kiko yalla jaglel moy ki nga xamne itte wona ay bi bopam mu nakare ko mu diko jema waxtandiko batal ay itte tam ay bi ñeneen ñi ci dess ñeneen nit ñi moy ki nga xamne fat na ci alal diko lew ji mu fagu won def ko ci yoonu yalla mo xam daf ko saxé wala daf ko dimbalé julit bu lot wala leneen lu ko mëna def ta yalla tax da moy alal diko lew yo xamni moko ñak koku moy ci texé texé bu mat

ولي قاد إخلاصا بي قد مها تحوي ولا تقدما في امتداه محمدا

به لسوانا ساق ذا سلم وسطي ودادي لربي والمقام.

min kanaylan mahal huda hataya basirin tatfa.

صلاة الذي خاد ما خلد الوحان عليك صلاة الله يا خير متبن

0: kumar mako gando dai banyawal
1: batayi atal 88 628 1337. Bismillah assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah.
2: Sohna Oumi Awa Kamara
1: wa kay Cissé Ngar ñi lay ziar bu baax
2: talu be Cheikh Sidi Abdou Khadim mo lay ziar
1: jere jeuf Serigne Cissé
2: dila ñaanal bu du fa ak wër gi yar
1: amin
2: di ñaan na nga may ma Serigne Abdoulaye Diouf na tori kerkara
1: Serigne Abdoulaye Diouf na tori kerkara inshallah
2: waaw ma ci ziar Badiane Fama
1: fala ha
2: Serigne Pape Thioubou ak mère Cheikh Marissa ak baye mbay lo xa ak sama baye bu baax baye bala jeng di ziaré sama jigéen bu baax ti ma nga sey baxara soxna nogoy sey
1: ndaysan jerejeuf sey nogoy sey ka ha
2: ñu lay ziaré bu baax
1: fa jerejeuf Serigne Cissé Serigne Cheikh
2: yalla yalla may guddu fan ak wër gi
1: yaram amin allahumma amin ya rab yalla nga bok
2: contane nañ ci yow rek
1: jerejeuf Cissé ñoo lu gëna bëgg batay 88 628 1337. Bismillah
3: ak muñu wulay wéx
1: ni ziar
3: mané ak muñu wulay wéx mané ziar
1: dimay ñaanal ñewagul yow taxi bi dang ko bay xana
3: taxi bi kon Abdoulaye dama ak ne lolu doxul
1: mama lijeentil ma wujju bu paré bobu mom mo xamé
3: né
1: bobu nonu wujju bobu
3: wujju bi ñew
1: taxi bi la wa taxi bi dañu
3: yow ko da nga ma lijeentu wujju bi fa
1: dédé bobu may wujju bi bobu nañu ba paré après bénen ñëwaat grawul mamé wujju bi bobu rek baxa
3: lay ka ñëmé ngam
1: kan yow yaay jaxassé dé mo jaxassé nday
3: wa rek
1: tok sama xarit la dina mëna and ak mom
3: bu fi dugg ay xarit ak ñoy yépp ayo né mom sama
1: jé inshallah jaajëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Massamba Diop ca Daru Karim waaye di jaajëfal bu baax a baax Serigne Cheikh Cissé taalibe Serigne Sidi moom si Abdourkhadir Mbacké ca Baghdad jaajëf ñu ngi koy gërëm bu baax di ko jaajëfal waaye di ziara bu baax a baax bàyyi lee moom si Abdourkhadir Mbacké ñu ngi koy ziara bu baax bàyyi mbay loo xacca ndaamaatu xam nga yow dangay jaxase yow xam nga ndey kase ku dégg ngay wax loolu kooku sama doomu ndey la munoo maa jaxase ak moom bu ma boolee ak moom tamit boole ma sama xarit rek laata loolu nag indi taxi bi ba pare bu ko defee nag leneen ñëw li ñëw rek baax na man bu ma amee taxi bu ma doxoon toore dina baax man

ziara momi tam bu baakha ba talibe serigne massamba tuk lor ka way di ci ni bu baakha ba sun yaay mer jaw yaay serigne fallou ci dakaru baye tala jagn sun baye semtu sar serigne ibrahima ciaw way di ci ziara ba baye mor ñaw serigne mor diouf sama yaay penda job te ker señan mang koy beggé bu baax ali wasallama am ada bro sama ndey job madam sey ki wa kiray ma di ziara ñam tam bu baax ba badulay sama salangom way di jini bu baax sama fama job man har ayat wallahi bay ser jaxati ci mbacke bari sama magget fall serigne khadim way di ci ziara bu baax serigne abdou jaxate ñu yaatal batay ak bay matar mbay addu bi ci beggal bu baakha ba serigne baba kobar yalla mo jabe ya baba fil julu sebela serigne baba sa tour bi da neex lol baba ji rek moma ci neex na ngom beugena la bu baakha ba borom tour bu sel bi han

Je suis en train de faire des choses.

0: ñu yaatal ba tey ak baye matar mbay yene ngi ci réseau DTL daara ji tol bi liggéey bi kaddu gaangi bayiko ci 95.2 fego sene 88.6 te witeliko ci 94 ci diwanu njambur ni bu baax bay ndaga gey ci diwanu RTS bu lu gey da ci ziyara bu baax ba madame gey ma ngoy beggee bu baax ba bay daw da mbeng bu gul baax dal jam ci lu gelo ñi ngi koy ziyara mom itam bu baax ba bismillah bismillah assalamu alaykum
1: salam
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: wa
0: ngi ziar
1: ñaar sek
0: ñaar jerejef ya mer sek ha jerejef sek yalla yalla nangu aha
1: na yalla jam
0: jerejef
1: loxo dopp way da nga do ko mo tax na ni xara rek ma dugg
0: wa nga deug aha
1: yeen yeen ji rek dom yoy ci jëk dugg
0: ndaysan
1: sen cheikh cheikh mom
0: sen cheikh cheikh ak
1: dom jëg mu duggandol
0: kon
1: nañ ci yar yépp nak ci ko seen loxo nañ ko ci benen do ci
0: jerejef sek aha
1: sen taxaway rafet na lol ci rajo yi
0: le jerejef aha
1: kenn mu ñu leen tay yalla leen yalla
0: amin amin amin
1: ci bereje nabi mustafa sallallahu
0: alaihi wasallam allah amin ya rabbi
1: barke sen touba khadim
0: rek amin amin amin
1: barke ma seray no fall barke ma ni ci li fa dina yeb
0: aha
1: mu ci bu andam ni ci le tawfiq ko al jerejef jeuf kenn tan gërem ñen
0: ay sa

0: ना
1: ये लेकर यो मामू का मैं

0: bu ci ni bu baakha ba serigne mbake job ci diwanu ke sanko ke ñi ngay beye bu baakha ba serigne omar djey ci yese misira ababakar borom abattoir ñi ngi lay ziaré mom itam bu baakha ba ay di ci ni bu baakha ba serigne khadim sen ma ngay beye bu baakha ba batay 95.2 la bismillah
1: camara bari
0: ñi ziar bu baakh
1: ziar bi la leer
0: gën nay deggent kay njaay la
1: han
0: njaay han
1: ba pula jeri
0: okay ba pula jeri
1: ci lo nek
0: borom nag ak meew ya
1: waaw
0: ah won nga ma yone ci soomi nak
1: moy wax lo
0: waaw
1: man na nek
0: xetu wex mom sama deret la mom dama ko bëgg
2: Sama Laisa ya

0: ay du ci ni bu baakha ba serigne pam dour mo ambassadeur ma ngay beggé bu baakha ba serigne sorukan
1: ya bana fa
0: sona hadi wa de cetindo di mang kay bege momitam bu baakha ba serigne mustapha cisse sona mariama ngom ñing kay ziaré ba sona mi yop serigne yusuf kamal mang kay bege bu baakha ba ay di ziaré bu baakh ka duk lor mang lay ziaré bu baakha ba mba yaangi ci jamm serigne pam ndjay sono mam bu so mbake ñing ko ci ziaré momitam bu baakha ba ay serigne mustapha souru ci niboji mi ngi koy ziaré bu baakha ba mam bu so serigne mbake

0: Serigne Modou ma ngay beggé bu baakha ba ci koni su dara Serigne Fata Ndiaye su ñay merci sé ñi ngay beggé mom tam bu baakha ba wa koni su Serigne Modou Ndamato Serigne Lampo ma ngay beggé bu baax mom tam jënda ma ko toy til ko jotay bi Serigne Mustapha
1: Allahu doni tamba ni
0: wa kër baay laar ñaari pono ba nga dem tali bu bes sonom ben mang koy ziyara bu baakha ba ci diwanu penchum serigne sien bo ñu yaatal batay ak serigne fallou ndiaye réseau dt le dara ji tol bi gebi kaddu gangi baye ko ci touba digenté marché gede dem xalu demal dekk bi teddu bi di tindo di wa fek gosé né 88.6 e 94 je diwanu ñambur ay di ci ziyara bu baax sopp serigne fallou ci touba mboso be fallou ci ngiranen mang koy beggé bu baax sonna fama fall mang koy beggé bu baax ci garage su dara jolo bay ñang ci guuy mi ndeu ma ngi koy ziyara bu baakha ba serigne bara fall mom serigne bara ma ngi koy beggé
2: abbi gam ni gal way dal bara rabbi dawal ko
0: bay di ci ziyara bu baakha ba su ñay magge jang ay ci forage sona ndjaya ñi ngi leen di beggé ñom itam bu baakha ba sona mariam sona fama job sona fori mbeng ñi koy ziyara bu baakha ba sona nogay mbay
2: ay dal khara rabbi dawal do gal fi ba bosora
0: ay di ziyara bu ba bay fallu job ci baghdad serigne khadim mbay dongo serigne alaji ndaw ci bebeure
2: ak jali ndaw
0: Serigne Bathie Niang ñing ko ci ziyara mom itam bu baax ak Serigne Fallou Ndiaye adi ci ziyara bu baax bay Modou Diéri Sylla ci kër Serigne Louga bay Andi Sall kër Serigne Fallou Louga ci Louga lo bay Mangonde Fall ci Asselim Jambour bay Mustapha Dieng ñing ko ci ziyara bu baakha ba 88 la batay 628 1337 bismillah en djeggul waan mbokk momu na jaarat fum jaaron batay 88 628 1337 bay Ousmane Gueye ma ngay ziyara mom itam bu baax ci Bombali 95.2 assalamu alaykum
3: wa faalu faalu ziar
0: ni delo ziar bu baax bay boy
3: bay bay du ngi bal jam
0: yaram bu baax mbeng jere jef
3: ngi lay ziar baax
0: ci jere jef yalla yalla nangu
3: ziar am bolam ni deug fo kaddu bepp
0: aha
3: wa ziar bu baax baax baax baax sun yeb bi fal dawal ka ka yeri
0: sun yeb du fal aha
3: ay ziar bay fal ni tu ba fal ngi lay ziar sun jar jef tu ba ndamat
0: aha
3: ako xam xassayit bepp rek
0: jerejeuf
3: wa jere jeuf xawati ay bax rek
0: jerejeuf mbeng bañ nañ
3: wax na bu serigne dara jeuf xajo rek
0: aha
3: ñu lay wax bo leen soté rek
0: inshallah jerejeuf
3: ñu am ci ñëk bu baaxa baaxa baax baax
0: jerejeuf mbeng
3: faté wu wa jambour jepp nak
0: aha
3: jeul serigne moye diko tek ci lox ba am di sall rek
0: ba andi sall
3: wa di ñaanal suñu mam ju baax jeuf mam malik ñëk sa di wax yok ay loro tax barkel
0: amin amin
3: tar ci sunja xeexul xadim
0: jerejef
3: ñu ngi am ci ñu dëkk bu baaxa baax di ñu xaar
0: jerejef
3: mbeng ñu ngi abdoulaye sambu bu baaxa baax baax ak wolam personnel bi ñepp rek
0: jerejef mbeng
3: jerejef ta ko karam ci lu baax
0: jerejef jaajef baye daw dambe nga bugul bax dal jam ci lugo la weteli ko jotaay bi ñu koy jaajeufal bu baaxa ba yalla yalla yagal taxaway ñu ci ci assamula sammu sa njabot la xalafu yaqku yegul jeerejeuf mbeng beg nañ bu baax di ci ni baax serigne abdou fall bawol kinkayere gën nañ ko deg ay di ci dolle ñaanal bu baax baye maling bo ci yalla dolle ko yermande ñeegal serigne maling beng non lañ koy ñaanale mom itam bu baax di dolle ñaanal bu baax ba baye matay jeng yalla dolle ko yermande mom itam ak ñeegal serigne pata jaw ndongol daara khudous mom itam ñi koy ñaanal yermande ñeegal boole ñi nga xamne ñi tedd fofu di ko ñaanal bu baax serigne mali mbeng mom itam sama yaay so da sey man ko koy ñaanal mom itam bu baax yalla dolli ko yermande ñeegal katoen 15.2 la assalamu alaykum
3: wa alaykum
0: bismillah
3: bismillah
0: ñi ziar bu baax
3: ñi jam
0: jere jef aha ñi santu
3: baax ñi santu baax ba
0: jere jef
3: wa kan bu xet ana wa kay
0: ñi santu baax kay bay boy mbaa yaangi ci jam
3: mo ci jam nga
0: taw alhamdullilah
3: seen mbaak ñu ndax jakkay ndaw
0: baye mbacke jakkay ndawa
3: ndaraw
0: ndaraw
3: waw
0: jere jeuf baye mbacke gay
3: bismillah
0: wa jere jeuf
3: tante bok li nga def lu wax na jeex na ko
0: jere jeuf baye mbacke
3: ana yalla def taw xew bo
0: ala amin amin amin
3: yepp julli la ñaan ci ñu taxaw mu yag sa da ala ko
0: wet amin amin baye bu amin
3: ñaan ci ala ko mu yag lol
0: amin
3: aw mu hibab la ñaan jaay nga baxé mo
0: mab lay ñaan
3: wa
0: inshallah am ta jëlé lako
3: sun mbacké ñu jakké ndaro
0: jëre jëf baye mbacké gey jakké ndaro ha wa
3: jëre
0: jëf gey
3: ñang ñang ñang
0: ñang ñang baye mbacké ñang ha aha ñang jëre jëf à 95.2 la assalamu alaykum
2: a ja'alna ba amr jamaa
0: bismillah
3: wa alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam wa
4: rahmatullah
0: ni delo ziar bah jere jef
3: papa serigne jox bon
0: bah jere jef gey
3: wala wa ter
0: ni santu ba kay gey
3: ñen do le ziar
0: bah jere jef yalla yalla nangu
3: ziar bu
0: yep
3: ci ma tok nak ci def
0: ndaysan
3: da am sama lay jax ci fakira tok ak mom
0: ci
3: ñu def lu rep bi ci wax tan
0: ndaysan jere jef gey
3: borom yalla jef na ci xare mom
0: aha
3: da ko ci wax serigne diouf gey bo balé
0: bay serigne diouf ha
3: yusuf gey bo balé
0: deguma
3: yusuf gey
0: bay yusuf gey bo balé ha
3: waaw
0: jere jeuf han han
3: mang mom ñu daato fi de le deglu
0: bay yusuf jere jeuf ñing koy ziar
3: bu baax yalla doli ko ay xibo bari bari bari
0: amin yalla man nako yalla nako yalla doli way
3: waaw yalla
0: ñaanal baax baax
3: mang mom rem ñu daato fi
0: de deglu ndaysan
3: waaw
0: jere jeuf bay usman
3: sante bu baax baax
0: ndaysan jere jeuf
3: yalla na sabro yalla defal boone defal jamnat na jamm
0: ala amin
3: barkene ci bombal
0: amin amin amin amin jeureñu bay Ousmane Ndeysane jaajeufal na len bu baakha ba bay Mbacke Nianga jakkay ndaraw la wetteliko jotay bi jeureujeuf ñang ñing koy jaajeufal bu baax yalla ñaar la yagal taxway bi way di jaajeufal bu baaxa ba bay Ousmane Gueye ci quartier Bombali talibé Serigne Cheikh Bombali bay Youssou Gueye mom tam ñing koy ziaré bu baaxa ba Serigne Mbacke Gueye ci Bombali mom tam ñing leen di bëggé bu baax batay ñu yaatal réseau DTL dara ji tol bi liggé bé Serigne Fallou Ndiaye la voix de la paix la solidarité de l'espoir Serigne Mbacke kébé mang koy bëggé bu baax borom 105.5 sopp Serigne Fallou ci Touba Mbossobe ñing koy bëggé bu baax dar la do rek ba nga ya sama mam jaara geey ci olom ga nga koy ziaara momi tam bu baax Serigne Moustapha Diop talib Serigne Baram Mbacke mi ngi koy ziaara momi tam bu baax

0: 사랑
1: I'm not going to be able to do that.

يا رب دعايا.

0: ay di ci ziara bu baax ba serigne isa hage dal di serigne isa hambake man kay begge bu baax ay ci daru minam lay wetri ko jotaay bi ñi kay jaj ziara bu baax momi tam batay 95.2 bismillah assalamu alaykum
1: nanda
0: mi ziar
1: mi lan jam
0: jere jef ha wa
1: na
0: alhamdullah
1: ni baba ma dige
0: allo
1: baba baba
0: serigne baba jere jef
1: lan jam
0: ni sante ba kay alhamdullah
1: bi teew
0: aha
1: jam teew
0: jere jef serigne baba
1: baba.

حميد خلاميا سوى البشر والرضا.

0: وادخلها لناسمها إلى الجنة التي وعد المتقون جمالا وجنة. آمين يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جولي دي مانجلين دي نيو راواتنا بوكي تاريبي كي دي وقتانا ينك موي سين خارج سين بك سرين عبدوغي رجال نيوغن كو خامتي رجال نيور غرب يوير تور يو خامني dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamné dañ la koy jaay ba nopi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam té garab guñ la ci jaay té gisoo ci la nga bëgg délu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggey ci petit cola ak buy ak dinjer muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñewal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Guèye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek mu nta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit buy dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke ne fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci carte nu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox dafa yi bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 650 34 34 mudé diwan dakar la ñëwal rewes ci pakku ferray bi nga woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamné bu jéxé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebe ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamné liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga insha allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliquer ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndjan doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la wala xanjani wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamne ñu ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamne traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day andek deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterine yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur bas ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonekok moy chopis mom la olaf di wax chopis
2: yépp déglu tonia fm
1: 98.6 dama bëgg na mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamné ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebeus ci pakku ferray bi ngeen woté ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.
3: Bismillahir rahmanir rahim.

0: ni ñew ñukal jant be kéñer lu war la ci ñun ñukal yi moy santando njitam yu mat yaati ok sey kurel bi taxaw ndimal bindef yi bu wër yal nañu leen boole tawfiq ak ngeenel yaati ci barke yon nen ba ak cheikh bamba mbeur miñu fal kon kep kuy deglu nan bolo aminoti
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañu am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safa.

0: ci katuna yalla sun borom amna benen garab bo xamne ñu koy woyé yokalma yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamné dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té di ci gëna doy war moy yokko bu nopi délu wat ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall ak Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sek insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargué hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day japp wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargué hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéet hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga lacc place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi di wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoyep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te ba ko faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discal nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discal nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discal la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discal kon nak ku amé hernie discal te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance, hernie umbilicale, hernie yoy yep ay xet la. Bu fekké né hernie bi da nek ci mbakk gi, ci wétu jumbax bi, wala mu ñew ci wétu biir bi, wala mu japp ci way yoré yi, bobu lañu wax face inguinal. Yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob mën na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie mën na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala hiatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebas ci pack ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 am nañu xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañu wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencer am choono ñi buñ xifé lañuy commencer am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa sax amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 bude diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraille bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatre lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mag lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal wonju 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wone 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy inshallah
1: FM 88.6
0: amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mode tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banku muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bloodment de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu kuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy yi lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seeni règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbakalé japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu féké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañu gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonecoc moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 38 ma ngi tambulé ci garab gi ma tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
1: Touba ci kanam. Yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax ñu leen di tabal seeni copar 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeful Orange Money la. Touba ci kanam moy ande yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam.
2: Yeah, yeah, yeah.

نايل حق النجاح ما الجمع حسود ما مدد وكان بلا Yeah.

0: baax señu Ousmane Diaye ma nga fa wacc diwanu lembu ñu nuyu te di ko jërëjëf Diaye ma lay gërëm bu baax te di la jaajëf ñu bokké ci diwanu ñom ré jall ba takko jërëjëf ñu lindi sargal bu baax ñu nekkal nuyu bu baax di jaajëfal señu ma Samba Ndiaye señu Cheikh Ndiang na balla kasse jërëjëf señ ci di barafal khasida Touba Njambour wala bokku ci diwanu ñom ré jërëjëf señ ci di bar
1: bil anbiya ur al amin mal amin wal amin lela siya
0: assalamu alaykum waaw
2: samba jëw
0: ma samba ma nga lay ziar waaw ma ngi sant baax
2: amna sama mo
0: jërëjëf jërëjëf waay
2: Samane Ndiaye bu
0: Abdou Samane Ndiaye
2: waaw
0: waaw inshallah
2: yalla amna sama mo ma lay ziar
0: jërëjëf waay
2: nam na la
0: ma nga raw
2: la koy yitté
0: ñu sant baax ak alhamdullilah
2: yalla waala do xat
0: jërëjëf
3: Kenya
0: FM.

فتقي ما فعلني

0: devil. She kibra lamp budul fay. Ya ko wan yo no jem jadi jamuna.
1: Lamp budul fay.
0: Ahmadu Bamba Deval, Sheikh Ibra Lamp Budul Fay, Ya ko wan yon wa jëm ca dia demane, wa wa, Lamp Budul Fay, Ya ko wan yon wa jëm.
2: Ay ci ma jël ki ci téléphone bi del ci wat. Salam alaykoum. Allô. Bismillah. Salam alaykoum. Ay ci ñu xaar ko
0: lamp budul fay
2: ba jeen fama fall te jemul jere jeuf mang ko ci yar baax diko jaajeufal momit soxna wa sambu mom seigne fallu ba ci diwanu touba ndamato itam di ci nuyu baax soxna khadijah ci diwanu touba li onna fatou sara jere jeuf bolem ñi nga xam ñepp ñi nga fofu ci diwanu touba mbacke di ñu deglu ci jant bi fam ñaan yalla defal leen tawfiq
0: ahmadou bamba
2: ñi seigne mam bay sar momi tam ko ci diwanu touba ali seigne abdou tine fatou nago ci mang koy sar gal bu baax diko ñaanal guddii jam ak salam seigne morfal touba madiane 2 waye tam di ci nuyu baax seigne goro job ci jannatul mahwa assalamu alaykum
3: wa alayka salam wa rahmatullah
2: bay mustapha mbaw
3: wa bay mustapha mbaw seigne cheikh mbacke lo
2: wa ma ngi lay ziar
3: sank man la won mangi la don deg ya ma degul won
2: ah man kay tuub de amna
3: la fa sa bala
2: jere jef baw
3: lo mangi siare
2: jere jef mangi sel del lo siar
3: nam na la gën na la deg
2: lo waaw gën ni degante lol kay
3: semaine be passé de ko na lu di don jema tu ko waye mu ma xaxe ba exti
2: waaw xamna bobu da ñu mën jef jef rek
3: waaw ay jafé jafé won xamna
2: ni waaw
3: mangi siare
2: waaw jere jef
3: mangi lay ñaanal guddu fa nek weer
2: amin ya rabbi
3: mangi siare señ cheikh mbacke mom señ aliou
2: hmm
3: mangi siare señ mohammedan mbacke mom señ murtada
2: waaw
3: di siare señ khadim mbacke mohammed
2: hmm
3: ak señ don amar fall
2: hmm
3: siare señ jile mbacke madina
2: waaw
3: ak señ khadim mbacke abdoulaye hmm mangi siare ñeubatu señ touba gi nek ci région louga yépp
2: waaw jere jef
3: mangi ñom ñepp mangi leen di siare di leen ñaanal guddu fa nak wër
2: amin amin ya rabbi
3: dalu yow itam señ jeex mbacke di leen ñaanal guddu fa nak wër
2: amin ñu bokk
3: mangi siare señ khadim ngom
2: hmm
4: ak ceñeñ fm
3: matéri nga nek sofu
2: hmm
3: ci radio bi
2: waaw deug la
3: mangi siare baye ak ma sa ngeen sa hmm mangi siare bay mu sambalo
2: hmm
3: mangi siare bay am di sall ke señ fallu
2: hmm
3: mangi siare itam bay modi jeewi ci la ke señ louga
2: waaw deug la
3: waaw bay modi jeewi ma ko siare bu baax diko ñaanal guddu ko nak weer
2: amin way
3: mangi siare bay mbacke ci se keur ma ndaw
2: hmm
3: siare alhaji mbacke job ke sa kokki
2: hmm jere def
3: mangi siare itam mère ante job mbarom
2: hmm
3: siare soxna bat ngay tanki ba
2: waaw
3: ak soxna magat ngay jeller
2: waaw waaw
3: mangi siare adjamam jaram bow tanki ba nor
2: waaw
3: adjamam jaram bow tanki ba nor mang koy siare
2: waaw deysam
3: mangi siare adja soxna ngay
2: hmm
3: mangi siare wa touba yeb
2: waaw
3: waaw bay balla jang mang koy siare
2: jere def
3: ak ba jang fama fal touba jemul
2: hmm
3: mangi siare oustaz mam balla ndior
2: hmm
3: ak mbolem oustaz yi mu nek sof yeb
2: waaw ndaysan
3: mangi siare itam bay mohammed mbaw mbacke
2: waaw bay mohammed mbaw
3: waaw mbacke mang koy siare ba
2: waaw
3: mangi siare oustaz mam cheikh lo dakar
2: hmm
3: siare señ ibrahima cissé
2: hmm
3: ah jeli di siare señ aliou ndiaye dakar
2: waaw waaw señ aliou ndiaye waaw
3: señ aliou ndiaye waaw dakar
2: waaw
3: mangi siare ba jang
2: Mustapha Seck, 23h fukki waxtok ben seunkum ay ci

Aceh, assalamualaikum. Bismillah. Bismillah.

0: Bokuma mang koy djeg lu bax assalamu alaykum
1: wa rahmatullah FM
0: waaw ku bax mang lay ziar
2: allo
0: waaw allo mang lay deg waaw xamna la nga djegero djebi waaw assalamu alaykum na la djegero djebu mang koy

Kenyek FM.

0: ay jeller nge fm salam alaykum wa rahmatullah ay ci bokk momu dem na mang koy tubal bax te diko djeglu xamna dafa yag téléphone bi ay deureujeuf ci del sey reunion andak mom batay ci li nga xamni mom modou jota bi 88 428 06 06. Bay ma tar may li ñandal ci li nga xamni mom modou jota bi mu di nu gum ñu bënt ko mbokk mu bax mom fofu ci daanu Dakar suñ soxon bi bajan mang koy ziar bu baax ci Dakar suñ Abdoulaye Yad mom itam dere jeuf mbokk yi nga xam ñep ñanga fofu le duñu wétali ko ci 88.6 CNR FM ak del ci lañu dalal ko salam aleikum wa rahmatullah waaw allo
1: yaa maara
0: mang lay jaa
1: ah ma nga fallu
0: waaw
1: baara jop bi nga tek baara jop
0: baara jop waaw inshallah
1: waaw baara jop
0: waaw jere jef inshallah

Thank you.

Jemtiba FM, Chenyara FM, Ilerige FM.

Jai jai, mami sirin aliyo, bakhdunu dogo dito.

اليوم توسعة أتأوخي

0: ben 3h55 mi ni mbok yi mo siwu juromi si mi li dox ci diganté ak li nga xamné mo di minuit ay gërëm bu baax Seigne Moustapha Seck mo mi wala xad karam na lañ doona ndal dañ ci bëggal baye Moustapha mbok mo fi jaaru ñu dooko dégg ay ko kon ñu tejje ko Seigne Cheikh na mbaj mi nga xamné Seigne Abdou Tine ci diwanu Touba Aliya mom itam jaar na fi dooko ci dooko dégg yembe ñaan dak mom
1: wali baya anal wa bi ku fi hajiya
0: acha bismillah
2: jamtiba fam ci ñara fam yari

Kenyet FM.